Yeah, hi la kutaku hi wazimbo and orchestra marabenta star de Mozambique wena mixer musa seka vaku Zapateiro. Yeah, mangwani mama rabenta shi dzilawa wena mixer musa seka marabenta ma original. Uto na gigel wako na bass guitar yako na shi biswa ku shi swona ku ya ku bwa marabenta la hai ku huwa. Yeah, I'm Karim Tsundoka leswaku laya tikweni ra le Mozambique. Una blow leriya ra ka tembe leriya. Leriya ku ri endlaka ku mpfhuka wa kusuka le Maputo mi tlulela hala ka tembe wu va wu olovile mi khupuka kahle hi timovha. Ku nga se akiwa blow leriya hi leswi wa ku khupukiwa hi madikepe. Wona madikepe man'wanyana makulu. Hi dedo loko mi ta mi lava ku ya hala mugangeni wa ka tembe hala musuka ku xavaxaveni le Maputo leyi loko u ta hi movha wu fika wu khandziya na movha wa wena kwalaya hambiloko wena muchayeri va ku chicha kumbe vakhandziya va va chicha va ku hayi va nga vi ndzeni ka movha movha wa ku khandziyi mara vona va chiki va yimayima kwala ndzeni ka xikepe la mhaka leyi yi nga tshama yi ni tsakisa ngopfu yaleyo lembe ni nga tshama ni endlela tiko leri ya wena mixeri wo saseka loko dikepe leyi di layicha vanhu di layicha na timovha leti va taka na tona na yin'wani mhaka yi nga tshama yi ni tsakisa swinene loko hi endzele tiko leriya liya ya ku mati viri ma famba mati ya lwandle va ku ma famba ma ya ku hlotini ya leswiya a ni tivi phati yo hlota ku ri ma hlota yini mara leswiya swo ma famba mati lawa ya mpela ma khuluka ma ku sala ku ri na sava lawa a ku ri na xidziva ma swi endla laya lwandle leriya ri nga kona le Mozambique kusuhani na Maputo ba nkarhi u kuma mati lawa ma famba ma ya kule ku sala ku ri seke ntsena laha ku ri xidziva so ku ba nkarhi ma vuya u kuma ku laya ku ri xidziva se laya ku ri seke se mi le xidzivini ya hi yona mhaka yin'wanyana yi nga ni hlamarisa hi matirhelo ya ntumbuluko la vuya kuma ku ti-taxi ta kona u kuma ku hi swikepenyana sweswi ya wena mixini suseka swi tsutsumatsutsuma swi mi teka swi mi susa Maputo swi mi yisa hala ka tembe swi mi vuyisa ka tembe swi mi tlherisela Maputo swi kha swi chayisa navusiku kwahalaya ka vo ma-10 leyi.

0: Ya hela ku ta ku hi mabulo kwalano ku ri ntlawa lowu nga rhangeliwa hi kulukumba Lisboa Mathavele. Wena mixer omno saseka va ku kombela ka Xikwembu, u lava nsati, u lava ku yini leswaku swi ku antswela la vuton'wini, wena kombela ka Xikwembu, u nga kombeli ka vanhu. Hikuva vanhu loko va vona leswaku swilo leswi u kombelaka swona leswo swi ta ku hluvukisa evuton'wini bya wena, va ta ku vhinyelavhinyela tindlela. Kombela nsati u kuma ka u rhumetela van'wanyana, va ta ku onhela vanhu. Kombela u khongela ka Xikwembu ku ri ni lava nsati loyi a nga ta ni hlonipha, lava nsati loyi hi nga ta hanya swin'we kahle ku nga vi na phowa nhonga. Swivona hosi yi ta hlamula. Ya mhaka yin'wana yi nga ni tsakisa laha tikweni ra le Mozambique, wena mingiselongo wa mnisaseka, i ku wa vona ku fana na Mugqivela kutetani loko vanhu va ya lomu ya swilahlwini, u kuma ku ri na vanhu lava xavisaka, va mi xaviselaka mabilomu loko mi kha mi nghena masirheni. So ni vulavula hi masirha lama ma nga kwalaya kusuhani na doroba ra Maputo, tindhawunyana tetiya ti nga laha handlenyana vo Benfica. So leswo loko va ya ku lahleni u kuma ku loko ka ku ngheniwa lomu masirheni, u kuma vanhu va yimini na mabulomu va kha va mi xavisela kwalaya. A ni hina halaha hi tolovele ku ri hi leswo swi va se swi lulamisiwe khale swa mabulomu na yini na yini kolomu ya ka ti-Undertaker laya Mozambique, mi xaviselo mi kha mi nghena hi gede. N'wina maxaka ya kona mi kumeka mi kha mi xava mi ya komba ku hlonipha ka munhu loyi mi n'wi heleketaka. Ya ka nandi ya Mozambique, wena mixemusaseka na marabenta lawa ni ku bela ku vona ma nandzisa swin'wana. Hi swo swi endlaka leswaku bela ku ni kha ni ku haxela dinongonoko leti ku hana nkarhi na wun'we wo ni kumedza ni vona kusukela loko ni sungurile hi 10 hi Friday. Na sweswi lavaka ya ku chayiseni sweswi ku nga sala a ku nga 18 minutes past 2 hi ku 3 ni chayisa DJ Raja Mteka, se ku hava nkarhi wa ku na pfoni kumedza loko ni kha ni haxa dinongonoko leti wena mixi no saseka. Kesa swinene ni le ka vurhangeri bya xitichi loko byi pfumelini leswaku DJ Kwamza haxa marabenta kwala ka GCR, vanhu va swi tiva ku marabenta i vunanga muni.
1: Marabenta la
0: kare kesa Miss K our programs manager.
2: Xinna vitiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi, hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
3: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
4: www.gcrfm.co.za. GCRFM.

0: Ya, Zaida Hlongo hi un'wanyana loyi a nga ni hlohlotela ku ni kumeka ni ka ni rhandza vunangale bya marabenta wena mixer ngomi wo saseka. A no ku haxela byona ntsenantsena njhi. Na mina hi ndzese ni ta byi rhandza swinene. Kale ni nga xava na lexa Vidisco xa kona nkarhi lowani endzeli tiko leri ra le Mozambique wena mixer wo saseka. Vidisco ni vula video. Because lega xa DVD when a mixer wa saseka.
1: Hey! Ina ba masana.
0: Ya, ku moya wa yena unga ya mahlweni u wisa hi ku rula Zaida Hlongo when a mixer wa saseka. Switwa ka risimu leri va ka va vula ku vavasati va khome ku tika. Enge moya lowu nga nghenela swifamona leswi nga tala la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Uhela. So a twisiseki kahle-kahle leswi nga ku endlekeni wena mixer wo saseka ku vanhu va ngo tshika va dumela vanhu va xisati njhe va va hlasela vanhu lava kahle-kahle va nga hi tswala ku vava van'wani ka minongonoko ya nanhlekani wena mixer wo saseka va kha va kombisa ku hei va ku ni vana lava va fana va nga ku karhateni kahle-kahle a va swi tivi ku kahle-kahle loko va ha tswariwa va lumi ku vava ngopfu ka vamhani wa vona. E vero mama Jimbo meluma ku vava le khwirini li. Ya loko ku ri impela swihitano a hi fanele hi va na moya lowo wa ku ri va va hlayisiwa va ka mhani va hlayisiwa va xisati wena mixer wo saseka. Na loko swi fika laha swi helaka sweswo swa marhandu a swi fanele hi nga endli leswaku hi kuma ku hi lava ku vavisa vana va vanhu hikwalaho ka swona. Se a hi tivi ku kahle-kahle ku Jehovha a nga nghenelela hi ndlela yihi leswaku vanhu va nga vi na ti-emotions loko swi fika ka timhaka ta ku hanyisana na vanhu va xisati ka loko ka ku rhekhodiwa timhaka kumbe ku report-iwa timhaka teti ta ku va xisati va dlayiwe hi ndlela yihi ku na yin'wani mhaka ni nga yi twa yi ni vava ngopfu wena mingisoni suka loko ni yi twile ka wun'wani wa xisati va lava nga dawa kwahala majoni a kumeka a tikile loko a tikile ve ri va tekini na lexi a tikile hi xona xi vumbiwa hambi va xiyisi kwihi leswi nga tivekiku wena mixer wa mina wo saseka. So vo swi vona ku ya tiko leri ra hina leswo javulosi u nghenini amampela swo lava swikhongelo swa matimba hina hi tshembelaka ka timhaka ta swikhongelo swa Vukreste ku ri swi ta swi lulamisa loko ku ri hi tshembela ka le ka vakokwana va le hansi swi lava leswaku hi ya phahla swinene hi va byela hi va kombela ku ri eyi tiko ri le ku vavisekeni tiko ri le ku loveni vanhu a va ha ri ku hanyeni laha handle laha vana va taleliwe hi mimoya yo biha leyi nga ku karhateni yi hi tikiselaka tanihi tiko. Va swi vona na teti ti humelelaka tin'wani ti twa ti kha ti vikiwa mahungwini u kuma ku vana va sukela vamhani wa vona va va vavisa va va dlaya i timhaka tin'wanyana tona ti nga ku karhateni swinene laha u nga ha twisisiki ku kahle-kahle hi ya kwihi tanihi tiko. DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko marabenta ntsena 29 minutes past 2 o'clock the late Fernando Xivuri u yime ku lunga na yena wena mixer wo saseka ku Foto Gweira.

0: ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra. Hikuti tumbe njaba tutu sasa kubela. Sine kuchisa efe.

Ya, ela ku ta ku the late Joachim Makwakwa kwalano wena mixiro wo museka va ku padrino. Ya, vanwanyane va ku ba mara benta ya chimu. Shele endla ngopfu lava wena mixiro museka. Ai tsundu chako Joachim Makwakwa la wena mixiro museka ku loko ifanele iteka ifanele ivaka chimu lesha xa ku va hiringanelini ku hita swikota ku hlayisa nwana wa vana. Loko kumaka ku hula ku teka nsati wo tsakisiwa hikuva lani na nsati u kumaka u koti na ku n'wi xavela swiambalo, koti na ku n'wi xavela swakudya, u koti na ku n'wi bombisa, u ta endla sweswiya sweswiya swa ku endla leswaku mi nga tshami hi ku rhula laha ndyangwini.

na temba hi vontofu kazi makama tiphina hi marabenta na nwina na switiva ku mirimi maranda ngopfu marabenta lero mingo wa mukarhati wa hi vurhongo loko mukumeka ku hami mati man'wanyana lama ni mahaxaku laha Quarter to three when I mix it on Suseka. Quarter to Chile. Quarter to DJ Raja Raja. Adam Teka. Fan of spices. Agaram Nikaleti Naletia. Nitwabu Nandi Jashia Nimoya. Hey, radio got a cat in Nandi Angoof. As we put the cat, look, we take a moya cat. Let's put that pinangoof. Yo. Come, look, we take a moya conga regardless of Babis. Loko mako kama nwanyana u tama ka u vilela vilela hi swin'wana swin'wana hambi swi nga yangi hi kona loko pfuliwa ka rhwa tiqingo kuma ku lowu nga nghenangi wa vilela ku why ni nga nghenangi se swa swa ku taniya swi tekeni hi moya wa kereke moya wa kereke moya lowu wa ku vona ku munhu u disciplined loyi pekereke yi hi pfuna ngopfu na sweswiya ku ri u kula u ri na u va disciplined u va na u kota ku ti lawula leswi a wu hlundzukisiwi swihi swo ya swo ka swi nga yangi hi kona na loko swi ku hlundzukisa leswo u kota ku tikhoma lawa u nga ta rhandza kereke hi kona kwalano wena mixini saseka se a hi yini hi vo tala loko hi nga yi wa vona na swifafafafa leswi hi nga na swona hileswo hi hundzuka ndhwalo eka community se a hi yini etikerekeni ti ya hi timula leswiya swa ku va na swifafafafa swin'wana swo ka swi nga yangi hi kona wa swi vona loko u tshika u ri holova na munhu u kuma ku teka xo vavisa u vavisa munhu un'wanyana hi xihatla i swifafa swa dangerous leswiya swi lava ku timuliwa tikerekeni swi lava ku timuliwa kwalaho ka GCR hi yingisela vuchumayeri byo karhi lebyi hi byi kumaka hi xitalo hi sonto se nga endleni leswaku loko a ku nghena timhaka ta ku chumayeliwa rito ra xikwembu kuma ku se ha cinca switichi na swi tiva ku van'wana hina endleli rero taniya ku a se ku nghena mfundhisi ha jesu ara na na ha cinca ni ya yingisela xin'wanyana ya hi loko u ri na moya wolowo swi tivi ku jawulo swi xi ta ku landzelela kwalaho u yaku kona u kuma ku u nga koti ku ti lawula u tshama u kha u karhatana na vanhu tshama u ri na swifafafafa swo karhi u hundzuka ndhwalo ka community u hundzuka ndhwalo hi ndlela yihi hi ku vavisa vanhu van'wana hi swifafa swa wena ku tshama u kha ku tengiwa timhaka ta wena mugangeni.

0: Ya ku risimu ra matimba swinene ra Felix Jackson wena mixer room no saseka ku toma kiti do 4 minutes 2 3 o'clock wena mixer room no saseka loko ari mina DJ kwamza ni ra ikona swi saseke ngopfu ku vana wena kwala ka nongonoko a ya hlangana le ka nongonoko African beats from 3 to 6 that la ya hlangana futhi ni madambo eka ta xigaza vasivona ku ni ku haxela munongonoko inharo kumbe mune ya ku hambana ya ku tisela ti-jandri ta ku hambana wena mixer room no saseka ta vunanga wena vona lexi ku ri va tsali yini lava ni nge se huma ivi ni kuma lava va ri hi swin'we ni ri kwala vuhe hli liki ngoveni no ha khensa swinene but liki kwala vuhetli hlayisekani swinene mi vana mixo lowunene mi tshama na yona GCR leyiwani mweni vona na lava va nga ta la ka nongonoko ni twa ku ri va ri yini wena mixer room no saseka
1: avuxeni tlhava
0: namuntlha. Okay, swi la tala ku marungula lawa ya ma lahlekini ka wini vona leriwani ra okay wini twa leriya leri ra ri komba kahle ku leri tikona kwala ka nongonoko no ka ni nga tivi loko ku ri ri ta vulavula swo hambana na leswi nongonoko wu nga wu lavaku swona
1: vini na n'wina ni ri kwala ka kuzani yingiseleni hi xiyimo xa le henhla
0: danke ya khensa swinene mani rose le ka nkuzani leyi le vina lava ni we ni twa va nga rhumela hi 12:20 hi rungula ra vona
2: riperile rajaman
0: na miyingiseli radio hi 12:00 mukaku muku rajamene kwala rajani ka ni pfulini ku khudzeleni yo mwezi tseka swi famba na ritavi ya wena mingiseri munhu saseka weni ku lela hi ndlela yeleyo ni ku hi ta ya hlangana le ka nongonoko African beat laha ni nga ta ku vuyela na timhaka ta vunanga bya Afrika eka ri dyondza leswi na leswiya eka nongonoko lowuya wena mingiseri munhu saseka hi tiphina hi vunanga bya Afrika hi xinari xa Afrika lomu nga na swingondo swa ku hambanahambana ta marabenda u ngo ho no kuma tireke yin'we ro timbirhi ka nongonoko lowuwa na hlekana kambe marabenda hi xitalo hi makuma kwala dyondza ku ri laha hi ku tlangela ku vona marabenda yalawa 3 hours hinkwayo wena mixer room saseka ni misiya hi risimu leri nga yima ku lunga laha ri sukaka muhisa lowu wa le ka xokwe leyi ni vulavula hi manikelo ni nga vulavuli hi refila boy a kuma gwendere a tsaleni tiphina hi risimu rero mina DJ Kwamza ni ri bye bye.

Alright.
ngomnye kulovoriweni ka masiku ya namuhla fana siku lera namuhla mhlobo wa thani ke mane misungulo la siku ra nwina nwina miya ku ba lovori sheni eri sibira kahle sibira kusika hlele ka Edward Mabosa aba go sa thoka ina ngulava ka mishwa siku ra botlala ma ema jangusa ba go ra sibira ruwa ka mishwa siku ra botlala aba go fa ba na yena sa thoka ina ngulava ane le ke tsene bukwedu tsa mina anda garsa bero mixer mina dance musoro mina ona ka mishwa siku ra botlala.

0: le sona mkhesele le brick ra kwadzi la krulela ke se tsene rungula rangwana ne so le mongwe shi cha imbi ba go re shele ra jeng go bla go phela bla tsela ka go buke shi bjwane ha ba go tsena ma shele ka ba pobe man ma khobele lo wa nduma ba re wa o duma gense man o labo duma gense tsene app man jo swena hlongwane a ka sho sala ba pusha so le mongwe ende go lwa ka hashtag imbi ane rikwela ka sho ko robele tang go kwane makapule ha ba go rada di jara jeng go bla go phela bla tsela ka world champ kwati anyekela ne ka sho go lucky mhlongo anyekela ne ka sho di sira la bubar gorkoze nyagala ka shoko abi bethem ega labana tsela ka bubar monte ma wa block 9 eka isa seke eka thomo aba fashion la berwa ku kwani makapoli endala le ka sifana ma gota ka bethem ka bana bana tsela ka bubar monte ma wa block 9 eka isa seke eka thomo bodo me ma ka mabalane aba na berwa hi efana ma gota ka common ke sel ka sebo ma shia mia basidzana baro pa pepe don don dora Hey, ndondora no vuhani rotena berna aba batebrao rotena batebrao akase bokumana hey baba forse bara lithanda sala banarne bana muno farana sinki dzakane wa harambane masende madzivandira batshado wa cool main and ndodonga manda tire baba forse bara nkomba hay man pushela banarne sanele endeleleke ngemisha sukrana mtaba kunwana ku masende madzivandira bakusendera kwana acha kuba magubuni ka zele ga muchidze baro bama nini rote ka tsema zavada green farm kurashela raja and aramba bare rishela raja ja rabala mza baka ku oh hey man ja rabala dzokona na kwana o ndi wiserere munhu wa munhu hey ila ufuka ngena mtireni le kurashela ai dilo sokuru kuna mani kama shows kuna mtakubana mani ufraka ngombo afuki but Emmanuel Tabela over no we Eric Tarembele bolweni e Zigombe shama tsena amga mningirise black tour ba pusha e mazaba da green farm cases then kasi tebe tebe ba kurashela mwa shin kwa ba kupusha ba ndzela ka pusha kia de baloi abo e tele pusha kwa one tour tour kama po ba de pusha Thomas Mdongwazi e ka Mdongwazi shibambo akamswa na ba pusha na laba o ba laba na ba pusha e Thembi volo saka kama po ba dango mwa shwa mina cases then e ka shows kuna mtona min tsela feno tsela go runda ba tlhama rungwe lenkwa eka nngwe no kolo indlela le mixora mena nda ka tlhama ngala ka mkani tsama retone ka be go balanda ka mena ka misho sokram coming sora mena ne a ne pumela ka ngena mafikene bona mafikene ka ba tsuka tsuka ka misho sokram motho bona ba tsuka tsukela a ba landi kolo ba indlela lewa
1: Shani nga vena talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nambara ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall twana va wini vanthlanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy certificate hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi 10 October longa tiva ku ri na di orations talent ya wena yi nga tshami yi nga tiveki
2: Raja zi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Walter Mkwati enyakelani ka xoko a vapfuki Lati Mhlongo anyakelani ka xoko a vapfuki Kokwadi Junior le Jilongo leyi na vona ri a vapfuki vanhu lava va pfuxa Richard Mathe kusuka titoko block 24 kusuhana nisa va n'wina inkomu
3: Raja lowa muhaxi we va pfuxa va ri vanharhu wentutuma ni yale a sukumekara leyi ku va kona maseve vuxokoxoko siweya ni va vapfuki ive ni ku laha ka makoxa laya ni ku va kona kokwani swa buha ni ku na vona vapfuki ive ni tutuma ni ya kwini ni ya laha ka dzengedzenge laya ni ku va kona mani nese nkuna ni ku na vona vapfuki hinkwalo va pfuxa hi jahara mihlengwe Thomas ya ku laka xikumba ku na un'wana thanke
4: rixini DJ Raja kombela ku va teka vanharhu ne munhu ku laha ka thomo ku na kokwani talawa nga lava a va pfuki laha xivulani laha ka ndhavisi ta dumazi ku na ri ka karo bava entindhambi laha si ka gwangwangwa lavo a va pfuki kombela ku hetelela hi mana mana na marimo swanganyi kwala ka maswanganyi kwalaya mana na marimo swanganyi loko mi twa huwa kwala ka atikweni ra n'wina mi nga hembi hi ta va hi yo rhambiwa ni lava mi pfuxaka ni i heri balo yo kusuka kwala a xivulani muganga i wa ndavesi ta dumaza mara sweswi mi twa ku ni le ka maswanganyi danku
5: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka khalanga ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi ni pfuxa mhanikulu mhani grace mhani makhuvela a gandlanani ka khani ni pfuxa sesi i n'wajuwele sesi mariya misola mavele ka ndhambu wa dzumeri ni ri sesi tanani ta dya khekhe ra boti halama wa block 9 lava va pfuxaku i mhani flora makhuvela ma wa block 9
6: mani makhuvela ka kabuserisi ka ndhambu kutani a ni mani burisa ka mapayena ka mambizi enjini kukani ekseli mani mari ya n'wajames kukani mabuzwini vana ka vana mani mari ya ka block rikans block 2 banki
7: wake up khalanga ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na skiza abi maswanganyi kwala ka maswanganyi pfukani ku na ntukulu wa mina i says evidence a wu hehli na n'wina pfukani ta hetelela hi kokwani swo boha ka makoxa va karhi va ku a mina ve ri na hi lo mpfapfa amadavuleni va ku khatsa pfukani na n'wina vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya maswanganyi hina ni kwala ka maswanganyi kwala yi na le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangombatsi danku
3: kona mukachana lino varigidi na blokiri ka munimisiafuka wa nguyenini manihlekani wa manyuni ka papazela a pfuka a vona ku humelela hi mihokendi leyi i kwini elisa nkuna laka nhlamika a pfuku na yena maseve wa mina loyi ni hetelela nkuzanga siandani lava hinkwavo va nga xibudongo xa paleta mbolobongoseti tiaka xixexo oza wukendi
8: kurhula mihaxi ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa a ni ku nhlanga ka siyandhani ni pfuxa mantsongo wa ndhuna brawini lava va mana teenage kwalaha ka siyandhani ni ta ni ta hetisela hi se tsakani wa mavona kusuka kona kwalaha ka siyandhani vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapfula na mukhesa muhaxi
9: ahi Mr. Raja ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le va n'wi kona ku na mhana advise munhu u duma va ri voxa va pfuki ni ku na ka mapayeni layani ku na mani burisa va ku n'wabukwanjini a va pfuki ni heta ni ya le ka nhlaniki ku na kokwani Maria wa mhana mdolo va ku n'wadekeni a va pfuki a va pfuxa hi mavona i kuso na rivisi inkomu Mr. Raja until 6 o'clock a dirabirini Mr. Raja inkomu
10: ku pfuka di man fan aldi mananese yeva yesu mujuda mujudisa gian section fmmay mat or dvakar di titris alver yo kuya pfuka lx hararo maluleke ababangu ivi kuya pfuka vuxokoxoko information siwule yo a swi kumekara ni pfuxiwa hi ponyoko makuva a kaya xavana block 7 ya tikatarini DJ Raja venikese guruguru magaria
11: rixile na vaxumi Raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa buti wisa njima kamu le ka ndhambu wa dzumeri pfukani mi xaveta buti bill akhawunti mihlongo ni pfuxa mhani mari ya n'wa James le hlanganani RDP ni hetelela hi mhana nsuku na sitsimbile laha ka mapfuva Limpopo vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hanu wa masiri vigi ndlovu ka mapfuva Chamangu dani
12: DJ Raja kombela ku pfuxa kavi laka nghove ni kombela ku pfuxa na vavaya Grace Mazita makhuvile le gandzanani ka kha ni tiva ta wena gandzanani ka khanini na mapfuxi hinkwavo
13: mi nghenana kokwani gaveni ka makoxa kokwani wa sikemi na vumbiwa ni ri pfukani Ncheka wa makasano okupelu kokwana wa sikimi na vumbiwa. Kokwana wa ntsumi mana anakanya. Neri kokwana wa vana na una pfukane. Niku manshalati ano wa vana nsati wa ntlhotima va ku swileva ntlhandla. Ano wa vana na una neri pfukane. Mana sikimi na vumba neri kwala joni kwala Soweto hi mina a hi tirha tirheni a hi yini danku.
14: Rixini. Ku kombela ku pfuxa lava landzelaka. Ku na jaro fanela hi Tyler Roth ni ku pfuxa rixini. Tselume wahi Maxakeni ku a pfuka rixini. James Mthombeni aka Mageva ni ku a pfuka rixini. Ni heleleka hi vaseketeri hinkwavo na vayingiseri va JCR ni ri hinkwenu pfukani rixini. A mi ri na n'wana wu fanele xitaku kula la Roth hinkuma.
15: Inkomu Raja the DJ. Weekend ya kahle eka Mani Makhuvele ukata swa ra rich Makhuvele la ka ndambu wa Zumira pfukani wa ribisi na hey man Kayla ka mapayini pfukani mana mina mana advice munhu duma wa roxe la ka n'wakuwani pfukani mana advice mexewetela sesuma brr brenda murimi la ka rivala hinkwavo a va ri na papa mhluri sizeka Richard Rikoto ni kwala Robin ka xopo e 7 ikomu Raja the DJ
16: Raja a va kuli papa remote Richard Maluleke laha mahwesi va ri mi ni vekela khete tata ta fika kwalaho ku na mahlekani wa manyunyu laha ka papazela laha ka ti va kona kokwani wa risima laha ka bode laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka i W Manganyi mentshamakaya tikwerileka ku ni kesile DJ Raja wusiya mina nevo boy.

0: DJ Raja, ni kombele ku vapfuxa ni pfuxa mani Elisa N'wankuna le ka Nhlaniki emugangeni wa ka Mpenisi. Pfuka Msesani, ni pfuxa boto wa mehe i Richi Rivisi le no le ka matikoxikaya. Pfuka n'wana manani, ni etsela hi mani Mahori i kokwani wa Dion na ku hlula le ka Maputa. Pfukani mani Miyimayima kwala mutini wa n'wehani, vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvela kata boti Richi ka Ndhambi ni Khensile Muhaxani.
1: Kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka, a va pfuki Wisani Jay Makamu ka Ndhambi, a va pfuki Bakani ya Phineas Mayimele ka Gongongo, a va pfuki Kala Shaka kwele ka Gongongo, ni pfuxi Umancawu ka Bavu ka Jim.
2: Ahe Muhaxi, ni pfuxa ntukulu wa Hosi ka Sikhunyani, pfukani mhani Setshalati Hlungwani ka Mafoxo, mhani Geti ka Ngove, va pfuxa hi mhani Khavisa ka Ngove inkomu.
3: Eka mixo siku namuhla vana tsala kunene ku ri xile dijaraja, ni kombela ku pfuxela valandzelaka, ni pfuxa Mr Clean Papa Fili ka Jim, pfuxa mani Rods N'wavumani aka Jim, va ku pfuxa na mani Ribombo aka Jim, ku pfuka va ku pfukani a va pfuxiwa hi mani IV Xidayimbi vere o Xidavini ka Jim Galalume Nkomu hi ndlela leyike wena mikiseriwa xitirefeni kasi vakona va nga rhumela kahle mikandziyisama rito ku ya mahlweni a hi veka ri vatwa hi ndlela leyi
4: ri xile DJ Raja. A ku pfuki Xilahla Richard Zamukeri le aka Savulana mugangeni wa Tana Kahle, ku pfuka Manyunyu Tshika Swihanyanganya i buti wa xirhandzo lowa le aka Kakala, pfukani Manyunyu Tshika Swihanyanganya etsela hi sesi wa nkoka sesi wo hlonipheka ku nga va manawa i Dori Mal
5: Rixikini a xi ni kombela ku va pfuxa mani Rikhotso kwala ka Njhakanjhaka kwala nsati wa buti Monika ni ri pfukani Manhlekani wa Manyunyu ku le ka Phapazela na n'wina ni ri pfukani mani Maria Magagani kwele Gumbani.

0: ರಿಷಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥರಾಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿನ್ ಮೆಸ್ತರಾಜ್ ಅಮ್ಮ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಬ ಪುಷ್ಕಮನ್ ಮೆಸ್ತರಾಜ್ ಯಾ sweswi va pfuxa ri va ka va fotile bi hi ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Maurele Complex.
1: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Lesvigi Ndlovu a ndzhaka Chamando Pukani Pukani Pukani kokwani wa Mkhenso hala ka Mapuva Pukani Pukani Pukani ata mfana wa Goxa Pukani Magodgoni Pukani Steve a va pfuxa hi kokwa rekela ka Nhombelani danke
2: tijeyi vacha ni kombela ku va pfuxa kokwani wa tijimbi u na boti n'wana sesi n'wana malomi Pfukani ku na boti leyi ntongoveni a ve hehle ku na maseve manigeli mathevula le ka masanganyi va pfuxiwa hi mhana yihluketi ni kombelakela ka n'wove a jamela two nkomo
3: kurhula DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa vanharhu kokwani Mahangi ka Mukhomi Pfukani papa ni ku mhani Elisa Makamu le Basani ka Mucetweni Pfukani mhana mina ni ku Mixa Rikhonso ka Njhakanjhaka Mandela mara sweswi a ri Jonisani sayidi ntirho a pfuki na yena hinkwavo vanhu lava pfuxa hi mhanihlekani wa manyuni Rikolo Zone Pfuka Papazela hlayisekani DJ Raja danku
4: ni pfuxa sesi nyiko Malibeke ka Ngove a Jamela 2 ni pfuxa mhani Mavundza hi mina ka Ngove ni pfuxa nsati wa ba Efraim Chavi ni vula mhani Grace va pfuxiwa hi mhani Rivombo ka Mavone nga ra danku
5: inkomo hi ndlela leyi 0607875942 boka nkumba iyo
6: raja
5: hi va tsutseni vanharhu
7: lemixelonene DJ Raja ti a ku pfuki sikoni wa mina manigeli mathevula kusuka le ka maswanganyi ku pfuka mza wa mina mama Adi kusuka le aka xikukwani to hetelele manari ku ni nga heteleli hi vanhu ve le tikweni ra le kule eFrance vo mhana xihlovo lavawani vana vo va pfuxiwa mani loku nga ri DJ Abzo kusuka ku ni nga ri ndhawini ta ra gan section leyi suno hakela swipimana kexa mama vhiya swingologe hlayiseka DJ Raja xitijini danko
5: danko nkhesa hi ndlela leka 0607875942 baka nguva
8: eri mani elitani va kamu laha basani ka mtikini a va pfuki ni ku mhani va hende khoneni na vona a va pfuki ni ku mhani rikhoto laha ka Njhakanjhaka a va pfuki lava va pfuxaka i mhani Tikisa va ri kwala xitarateni xa 4 Avenue kwala ka Bungeni i ku mhani lava vo fanele hi khodi danko
5: ni mkhesi la 4 Avenue la danko
9: Raja xa muhaxi ni kombela ku pfuxa kokwa mhakapfulu ka xikwani ni pfuxa Botload Rick Maluleke FM ka Mphambu ni pfuxa Mlungu Ntima ka Mhlaveli vanhu lavo kwa ku xa mhani Josi na hlongwani ka Xihosana mugangeni wa Usana thank you DJ Raja
10: action DJ Raja kumbe ku va teka swimatani xikwama xa le 15 ti ya tshama wasungu ndyangu wa vona tani ta pfuxa mana Kennedy Mantsongo Brawena ka Xiyandla na vapfuku va vona swa ndyangu tani ta pfuxa sesi Nonkuna a vapfuki va vona swa ndyangu la ka Hlaniki tanta pfuxa mana Mdono a vapfuki va vona swa ndyangu a vapfuxa hi tiva ta vona laha tanta na nika khalela
5: danko 060 baka nkumba
11: ehe
5: vatsutseni

be with you kusuka kahle eka Acorn ngwana ba inserva mina ba korandeka nokuthe mana kupumela swa ku Acorn man ma pukili otherwise ke heri shilo ku mamukela kusuka tindawu ta ku hamba na hamba lomba ku mkemining sela mirikona na mamukela ka nongonoko wa weekend breakfast show loko ku nwe ma ku join na mamukela kusuka ka tindawu ta ku hamba na hamba lomba ku mkemining sela mirikona mtamke mfamba kahle na mina Marilyn wa ka Sharenza ntombi liya ka mahumale wa ni kusuka kahle tindawini tiya taka bungeni ka xitachi mina nkino makahle mteni wa ka pirita nwe na mintiva kahle hi vito ra ntswa lo yinwe nwe na vangiseri va mina va kuranteka otherwise ke a long ten kuri nongonoko u ta va u tshamise ku yini eka mpondo wa siku ra namuntlha kasi ke 0608875942 i nombara ya riqingho leyi mina n'we nga ta va ki famba kahle hi yo kasi ke mi ni kuma kahle le ka audio streaming ya www.jfm.co.za and then tlhe mi ni kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we kan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM n'we na vayingiseri va mina va kuranteka nongonoko yi mahindlela leyiwani a wu ri u sungula mina n'we ta va khe tiphina kahle tinsimu letiya timbirhi mi nga ta fika mi tilangela and then ke awara liya ya vumbirhi yi ta fika yi kuma kahle nhlokomhaka le ka awara liya ya vumbirhi liya kasi awara ya ku hetelela mina na n'wina yi ta va khe yisa sweswo mahlweni and then ke ya kuma kahle ti-entertainment stories la ka 8 o'clock and then vuya kahle ya kuma kahle ti-birthday wishes le ka 8:30 loko ko fika ku va na swin'wana exikarhini ka nongonoko swi fika swi cinca hi kona ni ta va ni khe ni mi update va mina va kuranteka tanihileswi ni nga hlamuseta ku mi ta mi khe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirindza lexi ni mi themisaka xona i ku ri mahlanhla a ni nge mi disi 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va kuranteka hi ta va hayisa sweswo mahlweni and then ke ni ta va khe ni vuya kahle na ti-hashtags hi ndlela leyiwani.

0: rehab evidence re simra kona kusuka kahle ka rehana ngwe ba ngise ba mna ba kurandeka nta ba nthentwa ngwe ina ka nkar lo 1 0608875942 tinsimulati ya ti 2 0608875942 ngwe na ba ngise ba mna ba kurandeka mingise ba mina wo sungula sungulu mile moyeni ngwe na
1: kurula ke sner min tano yima shirinda
0: aye
1: minjani ku tuka
0: ni fikele minjani
1: ana ina hlayisekile ni kombela risimu ra Celine Dion loka ku I love you
0: ni riyisa ka mina kumbe mi riyisa kwini
1: ni ri tlangela n'wina eka siku ra namuntlha ni ri tiphineni hi rona emhanhlekani va vanyinyukela zone 4 ka Papazela hlayisekani kahle
0: ni khensa swinene le ka Papazela mi vona siku ra kahle danke 0608875942 mina ngwe na hi ta va khayisa kahle amahlweni eka mpundu ra siku ra namuntlha hi twa hi n'wina vayingiseri va mina va korondeka 0608875942 ma ni kuma kahle emiyingiseri laniwani miyingiseri wa Jesus FM milimo yeni n'wina
2: mayimeri wa mina hinkwavo
0: mayisenyi
2: ni pfukile mayimeri
0: ni pfukile minjhani
2: ni pfukile ka manga lavela ngoma leyi a mina ni yi rhandza ngopfu James Brown goodbye my love
0: yi se se se

0: vitra ra simra koho ere lo kusuka kahle le ka Destiny Child ngona bayingisela ba mina ba kurandeka aya balekeni ya koma kahle nhlokomhaka eka mpoindo wa siku ra namuntlha le ku n'wina ma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi yingisela mi ri kona n'wina bayingiseri ba mina ba kurandeka 0608875942 nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwa xana swi nga ha ku olovela ku va u nyika murhandziwa wa wena password ya phone or pin ra khadi kumbe pin ya khadi seketela nhlamulo ya wena 0608875942 n'wina bayingiseri ba mina ba kurandeka mina na n'wina ba hi khe yisa sweswo mahlweni nhlokomhaka siku ra namuntlha yime hi ndlela yaleyo swi nga ha ku olovela ku va wehe u nyiketa murhandziwa wa wehe pin ya phone kumbe password ya phone kumbe pin ya khadi na 0608875942 ivin then va ku seketela nhlamulo ya wehe hi la ku twa hi wehe 0608875942 mintirho ya mina wo sungula mi le moyeni na mita but mitwalela kule mitwalela kule ni kombela mitlhe mi vuya okay right thank you 0608875942 mina na n'wina ya va hi khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandeka le ka xiphemu xa nhlokomhaka va lavutisa kahle va ku xana u nga ha swi kota na 060 muyingiseri wa mina mi le moyeni
1: marlin
0: ahe
1: u pfukile
0: ni pfukene minjhani mhani makhups
1: Ayam pukul kupuk. Laka na tati velana.
0: Laka na tati velana.
1: Nah itu ya, kau kan dah lapi ni nak buat apa? Menawa itu lah kasih kasih dia, ina muthing kau.
0: Kasih kasih.
1: Ati velana, impatin datela ini. As long as ni kami setua kumali, kami na imalmu ni na yang tak jera kuku na malmu kau lah ni ati resa malmu. Leswa ku tumbetela na ti-password leswi ta pfuka xini siku rin'wanyana vanhu va ta hlupheka mali yo ku lahla yi ri kukwa
0: ni mi kuma kahle
1: va nga swi tivi na ku va ta swi sungula kwini se a la ka hina hambi ya foni hambi ya bank a hi tumbetela tivela na ti-password hinkwenu na vana i mani na khuvela lavo duma la gian section xela inkulu
0: a mugangeni wa rivoningo
1: Imtula ku antsha.
0: Thank you. Mvana sukura kahle.
1: A swi tani le ka wena.
0: Thank you. 0608875942. Se bako xana swi nga ku olovela ku va u nyika murhandziwa wa wehe password ya phone or pin ya le bank. Na kona hikokwalaho ka yini. Good morning to you too. Ever sent Sambo 0608875942. Mina n'wina ya va khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri ba mina va ku rhandzeka nhlokomhaka yime hi ndlela yaleyo good morning to Shells na ku vona hi munhu wa mihi le ka TikTok page ya mihi le 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni va ku ri xile Marilyn mina tanihi mina ni ri nexe ni nga ka ni nga swi koti ku xirha pin ya banka na ti-reasons ta mina because vanhu van'wana va swi lava ku vona mali mara password ya phone I don't have a problem mara a bankini a swi nge endli vanhu van'wanyana a va swi lavi ku vona mali loko va vona mali yi fane yi tirha ende mi kuma ku ni yi vekini mali liya ni yi vekele ku loko ko tshuka ku ve na send ya ku munhu a ku loko emergency yo ka yi nga ri kona ke a hi swo swi nga ndla ku mali ni hambana kule na pin ya hi mixi ka lavito alright 0608875942 va ri n'wina mi swi lavi ku vona mali mi ni se va mihi wo rhandzeka mi le moyeni n'wina va ni balekeni ma ni teka lava wana i jisarife mahalo
2: mayimeri
0: mayisenyi
2: sweswo ka ma swi dlayi vuxaka
0: a swi dlayi vuxaka
2: swi nga dlaya ku vuxaka hi loko se manjheni yo va se yi khani foyini leri wan'wana hoyi yaka ya vutla ntsena kwala ka foyini leswa tiphini leswa tinambara leswiwani a ndzi ni vona ku ri chumu ni ku nyika kahle nambara ya mina hinkwaswo laya ni swi tiva ku na mali muni a hi problem sweswo
0: ya
2: ku nyika tinkwaxo ku hayi pfula hi namba mani ntsena
0: swi le ka wena
2: rhongo yi ta va lavona kumbe ya fika yi vutla
0: exi rhongo i rhongo
2: kwalano se manjheni se yi ku se yi hayi nga ta suka ha leswin'wana swona a ndzi ni vona swi tika na nchumu sweswo
0: ni khensa swinene mayisenyi and then le tinambara letiya ta fota Thank you, my senior. 0608075942 Mshika bako, good morning. Good morning to you too. Kasike bako minjane wa shirenda Emma Koza kenso shtele ka TikTok le 0608075942 Mingsi Romina waranda kamile moyo nguna.
3: Ae ya ye.
0: Ala kungena andeni ka WhatsApp asa chati chats ta vanhu nkarhi wun'wana mi kuma ku u ni byela swihundla swa yehe i kuma ku munhu wa ko u va ku kombeleni ka ku pfuniwa hi miehleketo se mi kuma ku se swi leswi swi ya swi ya kuma hi munhu un'wana wa vunharhu ene loko se swi ta swi ta huma swi ni le ingaku hi mina nga famba ni vulavula problem ya mihi yo share password ya foni yi fika yi va kwalano ntsena ni fika ni va sensitive ka timhaka ta loko munhu a fanele a secha foni ya mina especially ti-chats ta vanhu mara leswin'wana leswiwana hayi foni ya mina a ni na problem na yona loko swi ta ka pin pin ya bangi exi ya hi leswi va nga vula swona va te exi ya 0608075942 mixi ra mina milemo ya
4: Tshovela.
0: Ahe.
4: Le guys.
0: I pfukile minjani?
4: Na ri dzuwile. Ati problem.
0: Ati problem.
4: Awu, dzuya lori na muthu mu tshedile ya. Dzuya lori muthu ya ka usuka huma. Ziri, unyaka Mutando

0: Va bene.
1: Dimmi una cosa, come ti
0: 0608875942 lesikhimini le bara uniki loko sa one live ngijela kwa swivona ana aphindi ora na ku tshembana timhaka ta trust kahle kahle hi to ti fika ku tivanga vanga swilo as long as ku ri na ku tshembana va rhayi go right mingisi ra mina wo rhandza ka milemo ya n'wina
2: Mpfukini ka mhaka fana.
0: Mpfukini minjhani.
2: Mpfukini.
0: Mm.
2: Wa ni vula mina.
0: N'wina.

0: Ish. Nimkuma kahle. Mana mamas. Danke. 0608075942. Munhu a nga n'wi tsoni pin ya khadi na ya foni. A ni tumbete nchumu, a ni va tumbetele nchumu i makhoza 0608075942 le ka TikTok le mina n'wi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mikandziyiso ya marito ni ta va ni kha ni yi tlanga hi nkarhi lowu ka u nga heteku mbilu xivutiso i ku n'wina ma va nyika password xana ke mi nga ha swi kota ku va nyiketa password ya foni murhandziwa wa n'wina na kumbe mi nga ha va nyiketa na pin ya khadi ni loko hi ku e-e hikokwalaho ka yini loko mi ku naswona hikokwalaho ka yini 0608075942 loko hi ku n'wi maka ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona va nyikiwa khadi va ri va nyikiwa khadi enhlahla a vula kutani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608075942 va ku rixile hi Marilyn timhaka ta ku khomelana tifoni it's not a problem problem hi leswiya swa ku munhu se a sungula ku la ku secha i kuma se a nghenelele ka ti-group-u a lava ku vona ku a ti-group-ini ku buriwa yini i kuma ku group yi tsariwe kahle ku ri ladies kumbe yi tsariwe kahle ku ri magents se u lava ku tiva swihundla swa magents lama hi tshamaka swin'we kumbe lama hi burisanaka some of the things mi kuma ku ri swi sensitive kumbexani va lava ku pfuniwa hi swin'wanyana swa miti kumbe wa tsandzeka swin'wanyana se loko hi a swi tiva swi ndli nga ku mina a ni tshembekangi ka those people a va ta va ta ni byela timhaka hi ndlela yaleyo hi mihi xikalaviti all right I think hi leswiya swi nga hlamusela lava vo sungula ku problem yi fika yi va laha ka ku va mi secha mi nghena na le ka ti-group ivi va ri ku na ti-group leti va nga na toho le ka ti-WhatsApp leyi mi kuma ku va bula ta le makorweni ya timbilu ta voho mi kuma ku i some of the things leswi a va ta tsandzeka ku va va swi byela munhu un'wanyana mara mi kuma ku va bula na majita maybe majita ma ta kota ku va ma va pfuna kumbexana mi kuma ku va bula na na ti-ladies mi kuma ku ti-ladies a va ta kota ku va pfuna and se we se ya secha laya i kuma munhu a kha a hlamuseta timhaka ta swihundla swa muti wa yena i lava ku pfuniwa hi those ladies a tshamaka na voho ka ti-group teti ya va pfunanisaka xiswona n'wina vayingiseri va mina and then sweswi ndli nga ku ye o ka nga tshembekangi hi mhaka ku se i ya vulavula hi swona hala handle hala 0608075942 va ku ri xile n'wana wa madalo hi xile minjhani na ku va hi khe hi mpfuxela le a Bedford View le isaki jabulani kusuka kahle ka gym kambe ka ka kumeka kahle le eGauteng 060 vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina ta va khehisa sweswo mahlweni mani yi khoma la
1: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm hi rito ra xilamuko
2: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka

nghenelela eka ku tiva matimba yo tala yele mavokweni ya wena. Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Naka a hinge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Unisalane eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwem ehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mwina mingana stop nonsense kumbe tindhawu leti ntsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Merlin Siri, Merlin Siri, da solo io, Merlin.
1: Gizo ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 11 2722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
2: Sisi, hi aka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala, kambe mi nga karhateki hikuva hina vagajari ya agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand, laha hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patu ra Superquick kusuna a ri Marovela endzhaku makhoma. U nga va kumeka 068 670 9673. Gajaria Agro.

0: 5.92 na bayingisele bami bakurandeka enkarhi lawa ti-birthdays i vamani va tlangelaka ti siku ra vo ra ku velekiwa eka mpundu wa siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 060875942 mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni va ni fonela hi WhatsApp right va ku happy birthday eka mani un'wana na un'wana la tlangelaka siku ra yena ra ku velekiwa eka mpundu wa siku ra namuntlha mani kuma mingiseri lani vani mingiseri mi lomo yena
1: Ntokile
0: ni fikile minjani
1: Ntokile

0: kuna risi mabaloni kusuka la block 7 6 aka mabalani na khanyisa city la block 7 aka thamo kuna papa remote i richard malilete kusuka la mawa block 9 ka mjadi ya thove ari hava zuka vakhava kuvini chini upapa mei kuna papa shimoni masangani kusuka la tikwe na tangwa la hinkwavo na mabibi yaku na vana wani xikwembu a xi va nyike mikateko ya xipinda xi va nyika na mali va ta hi xela makeji ta mama na papa remote a va na ya pfuma ngo mina ni testi jo kupa hi kusuka laha tikweni ra ka muswavi i ndyangu wu a ka tsela papa ni ku hi
1: tenxinene n'wana bap
0: ximaximani n'wana bap
1: edanke 060875942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mihi va ku randeka evamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka mpoint wa siku ra namuntlha muyingiseri wa mina milemo yeni n'wina
2: ebibeje ka risima ka mavalana na vulombe ka mavalana makhanyisa xiseke ka thoma na papa remote le mawa na le risima ntsongo va ku yi kona ne le ka hinkwala beda vona ndzo ka tlhulo ko zimbikala hi
1: danke 060875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni i vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa
3: epepe ka risimu baloyi ni le ka khanyisa xiseke wa kula namuntlha papa remoto kwala mawa na vo va kula namuntlha hinkwavo vana va le laha ri kaka ribava na marhanga ni mt wa ka ndhambi la kwangwangwa ra xivulana la kona kungu ra mali thanko
4: aka khanyisa xiseke ka thoma loku makheke ka samson maswanga yi nkangove loku makheke ka muchini papa metsi i papa remote laha ka mujaji wa thovela wa vanzuka ka mphemphe ya lapisa mithi khonya khawe loku papa remote dyana mikheke mi nsiyela mileteni kwalani loyi a ngo makheke i munhu wo duma riyexe laha mugangeni ndhuma ekanantshwa laha kuvekeni ka sikhinyana ku na papa wa xivana fa hlayiseka ya mintoni ya bawa
1: 5942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni i vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa minjhani sesimarilini happy birthday ka papa remote sesikhanyisa ka thomo na risima vanhu lava navelariwa kahle hi mhana ntalo ka thomo khesa swinene mhana ntalo 060875942
5: happy birthday ka khanyisa xiseke le ka thomo na vulombe mavasa ka mavalana na papa remote amawa block 9 na papa Simon makamu ka ngove na lowun'wana wa ka ngove ni n'wi rivele na risima ka mavalana na vanhu hinkwavo lava birthdayaku siku ra namuntlha a ku ri mhani jajani lava navelela hepi
1: khensa swinene mhani jajani 060875942 ni teka kahle muyingiseri wa ku hetelela 060875942 vanhu balekini 060875942 okay right 060875942 ni to teka nkandziyiso right va ku happy birthday eka mina Nike slow poison makhovela kusuka kahle ka nkuri a swifa songe happy birthday Nike na ku tshemba na ku pfumela ku siku ra wena ri ta saseka ku ya mahlweni 060875942 i nambara ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mihi va ku randeka kasi ke mina na n'wina yi tlhela yi fambe kahle eka site leriya ra TikTok page ya xitichi ni khensa swinene n'wina vayingiseri va mina va ku randeka and then ke tlhela hi fambe kahle le ka Facebook page ya xitichi ya @gsrfm n'wina vayingiseri va mina va ku randeka and then ke Facebook page ya mina it's @ntswalo yin'we Instagram it's being Marilyn and then mi ni kume kahle le eka TikTok page ya mina ka Marilyn Pirita n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke ni ba mandla ni vuyelela ka hinkwavo lava hi nga famba kahle na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina a hi languteni ku ri fambe kahle na vamani ka mpundu wa siku ra namuntlha 060875942 ni ba mandla mbela ka mona ku fana na nzama manganyi ya xiteke ka ndlovo like 6 but like in case swinene n'wana bava kasi ke ni bana kahle mona ku fana na lebo manghena tyawo ke nhlangano na mbona kwalani Chantel 384 Denise Mza Okay. Mazindo hashtag eka wen shlimani botin kenzo shnene botemba promise nzako hashtag eka wen 0608875942 mna na wena itabaki amba nisa suya suya wena bangi sirba mina bakuranteka ntamniketa katle risimu nyerusuka kwa katle eka makazi ako matozi good morning

Akona Sondoza Wawunde wa Sondoza 4 9 4 2 mix romena ne ay bulga xamna wala ci sawu ko mo ngi defal ga mission sugura no mo xena ngol ko sanga top 20

0: Sarah scorer la gaci sar femmine. E lei ecco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ne pula la malla.
1: Ma non te.
0: E vuoi sola. E vuoi scuola con sola.
1: Acqua.
0: Una grade man.
1: Non posso.
0: Una grecia, ne?
1: Oh.
0: Ai, non sai se che quello mi ganò a mina, ne? Shab shab.
1: Shab shab.
0: Ciao, ciao. In conforza sa so vecchio romano che verrà la sicura sera di nyonga allora nyonga è nyonga vabbè mana a te quello che è gain e 06 0 con la molla
2: allo
0: aie aie che con sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima sima
2: sima sima sima sima sima sima sima
0: sima sima sima sima sima sima sima.
2: Ah, arezi, tapi ini lebih meninggi selenda gel section F lah.
0: Kalau ganjar orang boleh gelam ke kau, nene?
2: Lah, ganjar orang boleh gelam bula ulat na, nene kau nara jalan sama aje.
0: Ya, jalan sama aje. Sama kasih dalam mikrofon, sila kum jenis.
2: Ah, ini aku jenis ni, wey.
0: Aye, sebentar, jalan di pilih nak nak nene.
2: Thank you.
0: Thank you, manok wey. Apa from sasa sama mama kwa rabo duma bana bana shuru mena 060 8875942 du gramu na kuna mungwala ranja 718
3: ah kuna iwan zela
0: hila nga kona sis
3: ay ati ibima
0: iyo
3: ina se hila ta angala ka babo si usungla ku onla nyona nisomu kuchi
0: mela kwa angala ka biya kwe
3: iya kanja kanja kasha mnyami
0: iyo
3: ay kuya buwana nge baba
0: kuya buwana nge.
3: Eh, so suwa le suwa tshele ntshongo ti tinge na ta ile ti suwa ngene ma 8 na ma 9.
0: O ma dry sana ya.
3: Ah, ile ta bo rua ti tshele tinga ta kopela style.
0: Yo.
3: Se ka lo ti tshele tinga tsela, se ngene ti koko va to geva.
0: Zwinga ta go bona ba ma senyana.
3: Ah, zwinga ta kopela style sha mina bese xi huma moya loko se ri xi tshela ke zimu ma ngene va ka ha xi tiva le xiwa le xiwa le xa minyama.
0: Xi xi nga ha ri jon.
3: Eh, se suwa ti suwa swi tlela ebe se ngene na style swa mina swa nyi 110 ani kahle. E ci sono savorosi. Loko nisi hunduxa leswi ta zeta ku yin'wana loyi a va na swipring kumbe i nyama kumbe marhambu kumbe voroso
0: loko wa ndleka hi le kwala
3: aa hi ta vona masengi hi ta mpela wa ta kota kumbe kha hi thola nhlakahle wa i langutiyini se ni nga copeli
0: a mativa marhala
3: ni ri busy na vona
0: iyo
3: a ti himeteli a ti himeteli raja mo hi fa hi kha hi lunghisa
0: ai no sai se os nana
3: vai suona vona kudya
0: iyo
3: a suona vona kudya hinkwaso ya vhe na manuelo. Kumelo no mese sa bosa ba izisa ma.
0: Zwinga ba isango.
3: Eso kuza hasi. Na kupomla ta na phone ifone ba ina na airtime na hinkwaso ti number ati kuma kwala.
0: Eso ba swibalanse leso zwako.
3: Eh ati number ati kuma kwala.
0: Eh.
3: Eh ha le vaka xewe ta vathumba kwala.
0: Mina wena wena ifa mina shaka la kusuhani.
3: Eh. Ta vathumba kwala.
0: Kwale.
3: Ifa mari emin taxi ya ko ita ba khaila shakola pita la shakola patwe.
0: Iya.
3: Eh ha ta tuna madamu kanu ba na swi swa yiwani. Ndofu kaza ana ngula. Ai koke raja wa mahashi mumbe pan kanu kusa magudzi a mina monda leswi nga duma hi swona namba nuku.
0: Ehe. Ila kwa famile ne. Komsa sa sa dala wa rabit sura bela. Ela foi melhor que ela.
4: Mira para cá, dinga, rajo. Ita velha cumbe.
0: Laga dinga, não me quer ser da tua mina. Não me quer ser estranha. Eu não vou ganhar nem se ganhar. Sou grande, mas tenho que levar no mix. Sou romina, que é tudo lá.
2: Aí, aí, aí, aí, DJ Raja, mano, o que é isso? Ah, não é naka. Matami kumi nika. Matoa taba. Ha, top 20. Ah, mata ile shakundi ile kuzinike nika. Mata ni kuchini ni juluki ni noko lolololololo minyuku. Ah, taba. Ta idola shunen. Ai. Ai chungole, nai chungole, nai chungole, nai chungole, nai chini, nai chini. Chinana wino. irina n'wina hi ri kwala ka xikokwani laha a mi ri na mana Oscar manavasa hi mino dango DJ Raja a yenini a yenini till 12 o'clock hi kungu
0: yi kungu dango mana mina from sasaxandlela 06 ri kula mana I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. Ah, mata aku pun ganti ke ni ka.
0: Asyik tak suara ni.
1: Si, kita kalau pergi kena cumi awak dah. Saya mana tak kira orang dah ulur. Saya mana aku ini aku ni orang pelan pelan.
0: Ah, ti cumi itu.
1: Hello.
0: Ia cumi.
1: Ya.
0: Pun jadi.
1: Okay.
0: Namun pukul sembilan ni.
1: Eh.
0: Wah, ini mah rajo balabul.
1: Ya.
0: Rajo.
1: Hey,
0: ile gaga region bula la mala.
1: Mama tsone.
0: E tsone po, sho brabe na tsa wuto la moyeni ne.
1: Eh,
0: sho sho e tsone po.
1: Ya,
0: sho. Famba sa sa tsone po ne. Ke sa tsene tsa gas, ke sa tsene tsela le ke go bela ga di sa ga tsefele ka. E mi sho se go ra mothe tsone po.
2: Era you, dai belo,

0: Minjhani muhaxi, minjhani muhaxi, tiphina hi ri kwala ka xikukwani hi tlhe hi la kongo mabulweni ka magondzweni muhaxi.
1: Ku na munhu hayi hi la ku mbariso hayi hi ya ka mtititi sweswi hi le movheni hi le thekisini hi ya ku va mbariseni lava ka mtititi hi khomile 50,000 hi nga ha vuli leswin'wani ivi ni nghena na vamhani makhuvela va vona ku mbariseni na vo sweswi lava mbarisa hi 50,000 ivi ni nghena mhana xihlovo lavo ta hi le tikweni ra le kule na vona na vambarisa hi 30,000 hi swo sweswo ku ha swin'wana hi wumeli fish kwala mbuta yi vuyi kwala danke ni le mbuta yi vuyi hayi a vuya danke danke
2: Shikiri koranalayana koranalayana mwe vambarisa vambarisa kokwani wa skimi na vumbiwa kokwani wa ntsumi seka wa makasani unkupeli niri kokwani wa vana tshameni hansi ni mi mbarisa swa timali muni mo simi transferini niko kata munyanati lowa ntlhuvo pima va ku swilendza ni thandzaku le ka makoxo hani wa skimi na vumbiwa niri wa miseve va ti 10,000 tshamani hansi n'wina ni vanhu va swilo mi rhandza swilo tshamani hansi ni mi mbarisa hanu a vana mana skimi na vumbiwa un'wana a n'wi tsheve ni ri kwala njhena kwala sowethi kha hi cina na vamastandi ha i kha hi nyetela vanja na beni kwala sayitini ku kha ku swekiwa nyama ya nhloko ku ri weekend ya dangerous ku ndeva mali ku sala swilipi ku sala maphepha i na n'wina malimi wa vana until mi chayisa danko.

0: I'm going to go to the next one.
1: Kombela kumbalisa vana va landelaku nyele ka gym ngala lumeli kuna mhana mina i mhani rivombo a va tshami laya mhani vambarisa va ta voni meseji fonini mi suka mi ya le ka siyandhani leyi kuna mhani a niki mhlanga a va tshami xitejini mhani ni vambarisa va ta voni meseji a fonini a va mbarisa hikokwa a rekala ka nhombelani
0: Nim cases na tela leke jona lo ka disa la wa 060875942 and commander tingo kwala ne o ngena ba mbari isa indlela le wa big show mina ke re ta ba re sombra tela re mbari isa le ka ka re tlanga se se le rilandela ka wa big show mina ne e bile ka wa le khoma ngwe se tlanga tsi jaba ke ke ne ka re ke metsa ngwe no ko indlela leke 060875942 ke re ba tla kula e bo gimetsa ne go ba ya ka mbari isa indlela le ka shenga le shanga ka shimbe sha a sha bo khoma ngwe number 11 060875942 o kubela ka re tingo la wa indlela leke hello
2: Why, Barry? So,

mbaliso nombalisa kokwana wa Gezani ya ka Bobodla le ka makosha le ni vambalisa na kokwana Gaveni kona kwele ka makosha kwele leri se sithave a hi fambeni nkarhi wa hi siya nkarhi hi paketela ni swibelani kwalani hi ya mbalisa vakhegula lavawani va yingisele lavakulu va GCR leri he a ku ri makhelwani wa mayeni lava mbalisa lava kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Raja inkomu

dire mix sobo anu kona mo ina logan ngaba labo lan kan kom sero sokure sembe reke sembe sembe ku me na batene mikandi so lingeda ku sosone aina teke mikandi sha kumbare isa lenga koni o mbare senga sare ngadare ngadare ku itanga kambo no ngaru me mikandi so kumbare isa ne romana tsana kan so kumbare so kun koma ur kunin tsena o mze so fama na mina ur kunin ne eka ndonga ndoka sukura na mocha ela ngata ka dzere so kuro fama na mina ur kunin ka ndonga ndoka matimba tsana ichi lamte vela kun koma ur kona mbe lawo lawo koma ur kona gatli gatle ne ela mikandi so ni amkele wena tsana ichi ka melinga sare nga ikha imbare sare ndakani ngata kwani itanga kwala fama ka ndonga ndoka ithlela le ip I said the pro lawyer from Magatla.

0: nam tong ban yung nam po dangko
1: ay dangko nga po sa masak sa naman ano
2: wala ganyan na uwe na nga pala kaya ang panawa minang sambi at teka matimba man sa panawa minang man so dyan ba ko namin na dangki
1: nimke sa naman sa sagan
2: dangki
1: inko mga nakabunuwa siya siya na kung sarili kung ang sanir ko sa gano'y agso ka nagyan section A fambanin miya away sa DJ Raja eh once again sa kukwano ako show na dangko nim kasi ni eh matiwa mo naman eh wala wala ko magkakaming sir at lainin naman ko sarasig sarang kuna mula
2: masabi SD thank you sir rin sa pati kuna lupo pa
1: Danko, wala talaga, sehne na ko, sewa nila ko na kapo, Jeff Village, may pala sewa nila, namke sir, may pala sewa nila ka, bo, jane, eh, jane, le, kaya na kami, Rajo Mosh, asan sigil ka, sima kubina na ko, gami, show, sugar na mo, sana kubina, sir, sima nila ko, ha, ikaw, sila, sa mga, mila mo na, no?
3: Ay, ano, Jan?
1: Iyo?
3: Isa, Jim?
1: Isa, isa, din mo na?
3: Isa, isa, Jim?
1: Eh, laga ba ko, sila?
3: Ay, kuna, sa mga ko, no, sir?
1: Lai, sewa nila, ne?
3: Isa, isa, isa.
1: Ay, no, na, famba, me.
3: I got to get it on jackpot.
1: And go.
3: Thank you.
1: And don't go from success. And let's go and take a bench from Renew Maso. And remember, it's not a Maso man. It's a Rossix and a Blaze 7594 to know my man as an AJ. Now from my man.
3: Hey, bye bye.
1: No, it's a good one. Come on. Danko, from success, so man, 060W75142 and Zenish, eh? Even a Maso man. And now from my man, eh? Make sure. Ay, mo, yaw, isa, mshese, kasi na, nene?
2: Ita, wala na naman diyan.
1: Inko.
2: Thank you.
1: And danko, wala, bye-bye, Raja, eman, wala, wana. Eman, yisi, laga, minga, ne? Ibarra. Ne fa ile me ne
4: ah ko mo ku shavela la ro ke se bo go le ke rendu o ba ro mo ra ja
1: mo da ba ro go sna ne ne
4: thank you ho
1: sa thank you go bai sem bang
4: thank you
1: thank you from sa sa tla la ga make sure ba mena ra ja mo as mena tukula thama na go sana go sana skola ntsa ba kona mena rfa ngwa thama so ba se mo thama thama thama mitaro go lukulu wa ntsha ga mero wa hanto ba sharam sana mo absam ka se go mo go mo so go tshona go go lontsa na tsa ka mpuri tsa ba mena ne fa mbele me ara ba ga se ba go ana se ba ro ana ra ma na ensa ga ba ga sa Eres un regalo de ese momento.

tin garbaru kan saka waye waja ya rajal wa maashi vela kan gudu gulu ya shitsonga top 20 vela ka sukura ka tlan bugis wa ka tlan sukura ngamta samba kwa tpini le shuchuri na koru shuchuri yiri hindala ele kan beke ai ko mina wana ya mas pakari bula la ka warle ya ngwe tva ka eto ka tse ka tse wena u ningsela uri kwini hindala yo ya le yo ya ne sukura ka tse vela snene ka sukura ka tlan bugis wa ka tse sukule hara Lanta e kona ku hisa swinene kambe ke lani ka ko sweswo hey le frigine loko ri nala kunala nga na murala dongo kumbe lowa wa ku finga ta madesi anga tala wona ta ko

tendiana wa delela ka ni ka nene u nghena njani ka marini ya mina u tlela njani ehle ka mbedo wa mina u ba njani na sati wa mina kuve hi ku wa swi toku sati wa mina loko ne ku kuma ha a nga dubi ne

0: Ngo ba yena e wa ri woni ngo na u tisisa na una ku wa woni nga.
1: Oh. Ah ni twa kahle hayi mati ba no ka nwana radio unlocking solution. Phela wa fambe haja ku be ku a hole ku twale.
0: Ah ezo ni twela u swara hi ku hapfuka he hunguta volume ni ta kota ku nghena ni twa ku yiningi seri.
1: Hey phela swa chavisa nyana wo vula vula ri woxe. A wo sho kahle ku be.
0: Ah, leku mitwela mitongo ze mitwela rusiwana hiko atwela mwana wa shati kuloni rusiwana.
1: Masu, eya nango mwana wa unwe makiti.
0: Ente, leo twa munhu aku ile ku hasheni kasi evo.
1: Kasi no ti vulavula yena ri nexe kwa.
0: Sela ku mi komba ku a mi mwexe hi kona a kha ha mitwa.
1: Geza swinene mativana.
0: Inkomo.
1: Danko.
0: Danke.
1: Alright, kume kombo tumlesta kona kahle kahle ku bua bila warle ya nwe nonganoko rige rige rige rige rige rige rige special mix ra mina hey wa fami vula vula i ku hani na vayingiseri ka swi do wo va wexe mina moyeni hey
0: bo vuwa
1: ne no vuwa mato mno mo na ndala vakiti
0: ha na bulo ko fisa
1: ye divali ko fisa nga manda.
0: Liko
1: fisa sa na la kati timela la ka kola la le ku khotonya la
0: ora ku korotho
1: ya ku korothola sibe deja tika ku korothola la nga kola ina mal
0: ina ho paro phaya na pa ko pi
1: yes
0: ko pi ta aro
1: ba no ma di man
0: ba ko no ma di
1: ya basongo no biya ni
0: wa a ma bi ari je na na
1: a basongo no a kolo de ring ni
0: a na ko de ring a ya ri ta me
1: oh se ba do no mini
0: ma de ko fi de balo
1: ya ofisa.
0: Oh, my boy, what for?
1: Oh, wow, no cool drink, Jean.
0: Oh, my.
1: Can you cold drink in the mini?
0: Cold drink in the cold drink, yes, you did.
1: Huh?
0: A Coca-Cola?
1: Oh, wow, cold drink. Cold drink. Didn't you know? Yaw rotola. Martin View.
0: Hey.
1: Oh, di vona na kesi.
0: Eh, hi.
1: Di voni.
0: Ukhoto we.
1: Di vona mani rikhoto.
0: Ne mani rikhoto.
1: Oh, ndi golebuwa.
0: Na nende wa na manda.
1: Yawu ndi alewa man. Eish.
0: I don't know.
1: Nganga unwanga indi mini nganga chivenga nganga English kunwa ichini English shilungu ni okay la kutata cold drink liya ikota kuto ku
0: unwanga madi
1: kuri cold drink makti timel
0: I'm not drinking.
1: Oh, you need to go to the gym.

0: Kulankulumela byelani va lava tima rhediyo
1: pfukela
0: hi pfukile ngo vona ma hunguta rhediyo mani rhoni xivambu ka mswana eku ni twela swi vulavulaku halaya swa nkulumelo mativona na mita kumbe ka mswana ni pfulele rhediyo la ka mswana Mama vaka la nuwa matiwana.
1: Kambo banchelela kanta wana mne mama kodriki ma.
0: Mene kutla ka ini?
1: Mama kodriki.
0: Na.
1: Kodriki.
0: Yini na mne?
1: Ya.
0: Okay, kodriki chi ri kase?
1: Ina leki.
0: Eh.
1: Wa ganya ya. Ba.
0: Dago.
1: So.
0: Cold drink in the nominati. Oh, one.

All right, ina tambe ka tlar se mukso ka board stare ka jambo hata ngwe na bagra ikona roman killer na dama na sura tsa ka sna mang tsara mena tava kar dipina to na taba ya hla ka tle ti khometo to ngwe na hala ka Facebook hala ya

0: con quién le engaño?
1: Ay, ni tangu ina matwala molweni wuntswa. U ta tshamisa sweswi u ri wuntswa hi masiku hinkwenu.
0: Ah.
1: Tshama klongeng.
0: Tava ku basile masiku hinkwawo.
1: Awu mativana ni khesa swinene laka nkosana.
0: Bula nghena. Gula rama.
1: Mati
0: gula rama
1: gula rama ndi mini
0: hezi America botin red ya tola ro fikura
1: ho se gula leri hambri tlerisani leswi minga ri lomba
0: ani lomba ri
1: tsha oh mi kandi xi gugu ka swi hoyi mi kandi mi nga hepi nusi hambi xo nusi hambi xo Chindiso ke.
0: U ta tingwa te manga, u ta tingwa mika.
1: Mele nga skota sweswi va kitini loko mi nga hindlelangi.
0: Eh mako swimunyani nyana, ivi mthela thuri.
1: Namunyu.
0: Eh namunyu nyana, u tsova hi utana.
1: Hi bona.
0: Eve a.
1: Ai salangi na.
0: Oh, xixi sa.
1: Si. Eta yena xora ja mimi dzela a yena xora loko heta ku ndlela swi ndla kwale mimi longela na chamini.
0: Nda una antle antle vuyile.
1: Ah e kwale ni ri.
0: Oh.
1: Nkamba kambe mi vona ku a yena xora.
0: Sai sai kan botim re.
1: Hey. Leswo alright laka nkosana ri xigugu xi ta ni tiva namuntlha ena u vona papa efi va yime ku lunga lahaya hei va karhi va bohelela a swithu bya vona mi le moyeni o oh. Lasasweni mi pfukile vhele
2: pfukile njhani
1: pfukile ka
2: a mi ndzisaka ntarikala
1: kesila yeni. Alright, Queen of Limpopo, Ndlovu Kazi lavaya hi ndlela leyi ni ta teka na lavona. Mi le moyela?
3: Ahee, Boti Mrexa.
1: Ahee.
3: Ni nga ni Boti DJ Mrexa.
1: Hi sasekile matana la ku tlula n'wini ntsena mani na khana cenduka.
3: Hi sasete ngopfu na yena Boti DJ Mrexa.
1: Hlambanyani.
3: Hlambanyani Boti DJ.
1: Ehe. Ehe. Alright, ma lavona.
3: Ifigo na ka makoxo la DJ.
1: Mani, but figo.
3: Eh baba figo.
1: Oh, meri na but figo.
3: Ah, ko but DJ mani siguro ba sino ko bani ngena ma.
1: Sambanyana.
3: Sambanyana but DJ.
1: Amamkela man, ngambana mi ngena masiku kwawo.
3: Ah, gamba ngena DJ Mrexa.
1: Oh, mati bona. Kesin wori figo.
3: Okay, come in DJ.
1: Danko. Alright. Body figo ner hambi ivona la ba rina bona la bolweni. Oh kutiva man. Ndlela ile 060 775 942. Hello, one minute. Mlemoela.
4: Aho, Rastafari.
1: Aho, Rastafari. Amenjana.
4: Epo yung jane ras mrex.
1: Epo kiri matwana.
4: Ota mumu ei.
1: Mitsai mumu. Kon jane mumu ko mawa kuiti kura ko.
4: Kwala munga ko.
1: Kwala menga ko. Ay la ko esi la.
4: Ah. Raba.
1: La ko titimela ko titimela la. Shaba shi yisa na mwana vukati.
4: La tsamba mba na jazz.
1: Shi le shi yisa na mwana vukati.
4: Ya na.
1: Eta ku yina. Mere mere.
4: Ah ni kwala mna ko, ra kwala no no. Ka sa mboni.
1: Ntamani. tisi ra mina ra hala xikosini ra ha tirhi.
4: Ni kwalani ndhaka n'wina kwalani.
1: Hlambanyani. Kesi. Kesi swinene.
4: Kokwana dakalo.
1: Ya ndamita kokwana daki.
4: Xap xap.
1: Daki. Alright. Kokwana dakalo neri. Ya ne. Switala ya masele 060-775-942 ni toko ye a mi ni yingisela mi ri kwini n'wina
5: injhana
1: hi sasekile nga bo
5: na hi sasekile yo vona mani
1: loko no vutisa vutisa ku mi sasekile va nga vula swo
5: man
1: he vona
5: Mateo mo vutisa lava mo vutisa nhlonwi wa mi vutisa mhani mari ya majenzi va ni tiva mina
1: mhani mari ya n'wajimis
5: laha ntsuvini wa nambari tavi laha hlangana nana ni va vutisa ku ri ntukulo wa makatsa i njhani
1: ntukulo wa ka yini
5: waka makatsa
1: waka makatsa
5: ya
1: ni khese swinene ntukulo wa ka makatsa
5: ya a xinkobyanini kwala ka mahatla na nyamasi la
1: ni khese swinene laha nyamasi ma tivana
5: lomi twa ku ri ka mahatla ku ri na radio hi mhe ntsene la ni yi teka ku ni yi veka le
1: a ku na nkingha ta mi vona
5: ha no hlayisekani hi ko tala va ni tiva ku va haxa kwalani va ni tivela alapeni
1: alapeni
5: ni macinga
1: laha
5: ni security kwala alapeni laya
1: phoyisa
5: ya ra xiyimo xa le hansi
1: xa le hansiphorisa ra xiyimo xa le hansi khoma munhu a tlha famba malembe mo tala he
5: a ka khomiwa za famba ku ri lexi va ngiri kona sweswiwani swi ha ku nandzoko u tanihi kwihi
1: ni vula ku mi nga ni khoma vhele
5: mina ka
1: mina ni vula mi ni fasa vhele
5: mina ni nga mi khoma enda ni teki na coco maphorisa ya vatla va ni va teka coco
1: yi to pfori di
5: hlayisekali kesile mhaxi
1: kesile
5: a nyamazi mina i mbazima loyi
1: khese swinene
5: amen
1: danko orit hi ndlela leyo nkombo timilesem li kongoma kahleleka awara liya ya nharhu awara liya papa af awara ya african beat hi lava va swi leswiya swa tivhokeloso mit va vocals orit milomoyeni la aye
6: kaiaaa
1: swikantshava ti nga tala ku na xindewulu ku na yini yini ku na yini yini
6: imangombe
1: mangombe
6: mangombe
1: kasi mangombe swi vula yini mangombe
6: mangombe
1: mangombe swi vula yini
6: nda swi tiva ku mangombe leyi ni hi nkume kwala
1: se hi ta
6: bavana yi yeka na sengana
1: kahle kahle okay yi yeka na sengana swi vula yini na sengana
6: masengani yi vula ku hi le ndhumeni ka hi le hosini ka masini le ka masengani
1: se
6: hosi ya hina hi luva kona leyi
1: antshaveni
6: a hi bela tshava hi yisa vukanyi
1: se ka ntshava ya ka na sengani na tshava ya na n'wina hi xi xikulu
6: ni leyi ya hala ka mangomba a ni swi tiku va vurisa ku yini hi mhaka ku nene hi mabangani
1: ndi vavhenda
6: ndiwamatevulamaraeavavenda
1: vazilani vavenda
6: bavana vona vavenda ka mani
1: voliwa swivongo
6: tivaiamatevula
1: va mathevula
6: nivaka mathevula
1: a va swivongo mala
6: otiarivonaivone a yi kona mivenda aeti endeaa
1: hi va nghozi
6: ngopfuiva
1: ndo xi diva
6: xidiva na ni xibyela ndi dohamba ka xivenda
1: ya ni bya vukuma ku huma
6: bya vukuma
1: yevo alright kese swinene
6: avuti
1: danko alright hi ndlela leyi ni do xi diva ni do xi diva loko no ze ni xi tiva kahle ni swa ku haxa hi xitsonga ni nge hi swi ngeti na siku na rin'we mina ma Mizemikhohlorisa lokho.
6: Ningakhohlela DJ Mrex yo tipfakela.
1: Neze khohlela hala ku ta mbambela ku ahi mani makhuvele valava.
6: Kasani nga mi tivi.
1: Mi tiva kahle. Kahle ha mo zama ku ni cinca va mi ha mo la munhu ha mi tlimba nkolomo ku ni ta vula mi ku ndanta mi tiva.
6: To va khale hi kha hi hanya na n'wina tiko leri mi ta hi tsandzeka hi yini kusuka loko radio yi sungurile.
1: Mafona swi kare
6: na namuntlha va sweswi ha ri kona moyeni.
1: Ene loko no mo fona ni ku mhani makhuvele vo twi nga ri mo foneli va ku.
6: Kusukela 2014 ku fika sweswi i malembe mangani?
1: Matele ngopfu.
6: Ri moyeni.
1: Masvo.
6: Ene a hi ta hambanyisiwa hi rifu na moya. Hi ta hambanyisiwa hi rifu na moya.
1: Kasi i cini xi hambanyisaka vanhu ka rifu na moya?
6: A ni hi moya hi vula lowuwani wa le ka radio na.
1: Na swi twisisa ni vula ku mara kahle kahle ka moya na rifu. Inci ka moya na rifu i ncini xi hambanyisaka vanhu?
6: I rifu.
1: Moya ke wu va wu hasele.
6: Swona swilo leswiwani i nge swi twisisi. A ni va ri loko moya wu huma hi ko ku faka
1: kona. All right. Okay.
6: Hayi hola ku vika ku ha mi yingiserile mi nga ta ku hawu nghena sweswi ya se va suka va famba.
1: Hoyi hi swi tiva kahle.
6: Se leswi hi lava ku tshamela DJ kwamulasi sweswi.
1: Va ko hi va lavaya.
6: Hayi sweswi hi lava ku yingisela vona phela heyi kusuka hi suka la kusuhi na n'wina xivundla heyi.
1: A vono
6: bomba. Swi nga endla swin'wana.
1: A vono bomba vono bomba mani hi swa ndhavuko.
6: Va bombe ku bomba.
1: Namuntlha heyi.
6: Vabe msuka mba shute pick va yi vekelela ka social hi ta va vona
1: mani. Hayi ni ta wa shuta hambi xi ta huma kahle tifoni ta kona ni nga ku na to ti swi twini ni ta shuta mani.
6: Xutani va vekelela hi ta swi vona ku hayi vona i munhu wa ndhavuko se.
1: Rikesile.
6: Bye bye.
1: Alright. Yane hi ndlela leyo loko va fambisisa swi mani makhuvele lavaya va ku duma swinene misava hinkwayo jikelele. Yo. I mani kahle kahle a tivaka ku coloring i ncini? Coloring. Ah, na sweswi ku hava na wun'we. A redzi hi ku hava na wun'we mi ngo ni ku ta famba mina. No lava ku famba hi ndlela leyiwani swi sumula kahle ekusaka lucky duve mi ngo ni teka leyiwani ke kumbe va nga hi byela ku i ncini? Yebo!
7: Ehe.
1: Ehe.
7: Ehe.
1: Fukulum jane.
7: Kono.
1: Na.
7: Ahisa.
1: Kini?
7: Ahisa kunwa mato.
1: Kuisa ku kwaleyo.
7: Eh hinkwako.
1: Hoi, la ka mina ka tithumela.
7: A giyana le pita zeke na ku le Pondo Maria.
1: Kasi nwi moya kwina.
7: Ti hanya kwala 14.
1: Kwa hisa kwalani?
7: Eh.
1: Ehe. Hayi hi fane hi huma mungoma hi vona ku kanjhani ku
7: hisatitimela
1: hi fane hi huma mungoma hi lavisisa ku lexi ndlaku ka 14 ku hisa ku ndle njhani kumbe mindliwa swin'wana ko
7: kwalaku na ku kona
1: a kwihi
7: kwalani nga tshama kona ka xitulu xo jikajika
1: kesile kokwani se va laha nkarhi wa vona la Ere a mo
7: turise jika jika swi languta ri tsale na le mrogo
1: xi jiki nkwako la hi kokwani me mon famba mi lasa mi lavula mi ri n'wexe ni fambile
7: swona ba mavu
1: na mi twa kokwani
7: swona hayi swa suka
1: alright mi ta nyika jazz ra mina leri ra xipungela ni ri hi ndlela leyi papa yi fina vona lavaya va tlakuka va ku nenge wun'we yimbirhi yinharhu ivi se va nghena kwala alright fambeni mina ding ding liki bong ndo famba leswi ta hlangana hi misombunuku ka tala mbilwina ni rwe Alright, sentara ka ro mina wa papa e feast mina senti fambelini leswi aka ha vulavula mina ko vulavula moya mina senti fambelini.

Ya, ile je DJ kwamza ngenisa kusona namuntla la kanongono ka African beats when a mixer musa seka ni karin kesa sunene kusuka kala va ka van update aswi swiko hay kona taka ta gumba za Ya ni keza va mani ndlela leyo ke loko ninga khensi n'wina he buti sai konga jirinda la kamalamulele muko ata kata gumbaza ta lena di dembo ya no pan pak nga ku kama n'wana inga ku output ya mina ile ku fambeni ndlela yona wena mixer room no saseka ni karen kensa na n'wina va kokwani wa hlulo le sky city a Gauteng Lami koma ka kusaseka swiswi audio streaming wena mixer room no saseka ni twa mukamu ku haya ina mamvara mvara ni Yaka ya chaya kahle swi va loud and clear. Ya tani tolovelo swi tiva leswaku la kanongonoko African beats ti tengo hi sungula ku ti teka hi 10 to loko hi ku 1550 hi laha ni nga ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixer room no saseka

0: Yeah, ndlela leyi Zaida gimeta ku yona leyo wena mix room no saseka. Ya teka ritingo ra wena hi hlangana lo moyeni uni byela leswaku ri uni khoma uri kwihi wena mix room no saseka. Teka ritingo ra wena ndlela leyi hi twa ku la ka ritingo ku humelela yini. Loko ka ya matweni kari famba ndlela ya li ya ntolovelo wena mix room no saseka ku 10 to ila teka ku ritingo ta wena u byela uri maskata kana ka va mani vanhu vanaro u ka ku va longoloxa ndlela ya liya. Ya famba ndlela leyi. Ya ni va bona mingi seri va vhara gajela ritingo lavaya wena mix room no saseka. Ahe mile mweni mix room no saseka. Kumbe so wati ndleveni ta mina ni twa bo Joe Gift ku bayi va ri na mpfumawulo yimbirhi leswi ku nghena va Joe Gift ku bayi vambirhi wo sungula n'wana landzela hi le ndhaku hayi kona ahe mi le mweni mix room no saseka
1: avuxeni bira kwa mu avuxeni bira kwa mu
0: ahe
1: mina masilo wa ka mavala mpfukile bira kwa mu mpfukile bira kwa mu
0: o bra kwa mu va pfukile mara mi dabulu dabulu hi masilo swi yo yini namuntlha
1: dabulu ini
0: Dabulo ini? Dabulo ni sosho mitami tlhela mi vulavulela ndhaku ani tivi ku vutekiniki bya kwala kumbe ku endleka yini.
1: Mara mpukile.
0: Hayi pukile. Hayi pukile.
1: Ngene na vangana.
0: Banaru, banaru masilo.
1: Kuna mungano wa mina loyi mungano wa mina la xikolweni ma yipa ma kumba hi leswi no bena ni. Ni nghena na manda hi la kuni la ka Dingi Square. Ivi ni hetelela hi makhelwani wa Havela hi ba xin'wana layani. Ni masilo aka mavala ni yo tlhele mungana no papama sweswi ngwele ku nghenela amoyini mungana wa mina.
0: Na khensa swinene masilo hlayisekane.
1: Hlayiseka mungana.
0: Dangee.

Yahweh yisa sweswo mahlweni wena mixi rungu saseka ni ku tekela risimu leri ri sukaka ka Zozo Msengere Super Beat ni ri teka ka volume ya vona liya yi nga thiwa ku vana va muthu volume 19 kambe ni ku tekela risimu leri ri nga thiwa ku umala muzwala.

Ya hila kota ku ko follow me de kwa lana wena bixirongo saseka yena bana mavito o hlaya nyana vaku yena Antoine Christophe Agbemba Mumba kuri munhu la tswariwe ka kahle lembele ra 1956 kuri te 13 ta July 1956 sweswi vulavulaku una makume nkombo wa malembe ko follow me de wena mixirongo saseka ene wa ti vuyisa swinene loko ari stejini tswariwe kahle ndhawini leyi vuliwaku hi le Stanleyville le Belgian Congo laha sweswi hi ku vulaku hi le Kisangani a DRC va n'wi hlamusela tanihi munhu loyi a nga ti endlela butsa swinene ka timhaka ta swa vunanga bye bya Afrika wena mixirimo saseka ya va ri butsa leri nga na ku follow me da ya hileswo u hlayela u za wu karhala leswo van'wani swa va khata ka timhaka ta swa vuyimbeleri wena mixirimo saseka ya specialize hi vunanga byebye bya rumba congolese rumba na lebyi yena a byi tlhayaka a byi thaku ku i chacho wa vona maendlele malama ma tirhisaku la ku follow me de u ri chacho i na mabelo man'wanyana mo hambananyana na van'wani hileswo ti-rhythm ta kona loko risimu ra kona ri ya ri ya hela ti va ti tele ngopfu ti cinci ku tala ngopfu a nga fambi hi ridimi yin'we ni kamba ka ba yona kwasakwasa ya leyi hi tivaku yona ya ntolovelo a ka a kota ku cina a kota ku yimbelela a kota ku tsala tinsimu ta yena a kota na ku ti humesela tinsimu ta yena hi yexe wena mixirimo saseka na ku leader band ya yena liya ya timembara to talo u kuma vacini va kona va ri vo over 25 ni nga vuli loko chaya ti-instrument ni lavo cina ntsena u kuma va ri vo over 25 hikwalaho exitejini va ka va cina hinkwavo va xisati na va xinuna a specialize ku yimbelela na ku chaya guitar na leswa ti-percussions wena mixirimo saseka byi sunguli kahle vunanga bya muxaka lowu ko follow me de hi lembe lera 1977 ku ta fika sweswi a ti vuyisaka swinene laha ko follow me de a ta ku ha kona kwalano tekile ngamu ya yena leyi yene Olumide Cindy Lekoe un'wanyana na yena yimbelelaka wena mixirimo saseka Cindy eka timhaka leti ta African beats u na tinsimu ta yena na yena Lindi ya na vona na kanda bongo mani va yimi ku lunga lava kwa hi DJ Kwamza la ku nghena kwalano ni va twisa va yingiseri va wena nhlekani wa namuntlha ku ri ni banyinari xa Afrika hi ndlela yihi yimi ku lunga ku kanda bongo mani hi risimu ra yena lera ra Liza van'wani va ku i Liza kambe ye loko a yimbelela u ri Liza a nga ri Liza leswi van'wani hi hlayisaka swona wena vikiserimo saseka se tiphinini hi risimu rero DJ Kwamza hi mina kwala ka nongo African beats 18 minutes to 5 o'clock.

Ya, hi la kotako hi pepe kale kwala no wena mixiro no saseka. Kusuka kona kwele tikweni ra DRC leri sweswi ri nga ka xiphiqo xikulu ngopfu mayelana na xitsongwatsongwana lexi xa Ebola wena mixiro saseka. Kombisa timhaka ta ku swibedhlele swa tiko leri ya se swi tele ku tlula mpimo hi vanhu lava vabyaka vuvabyi lebyiya bya Ebola. Vo tala ku ya hi madokodele va ya se swiyimo swi fike ka swiyimo swo biha ngopfu. Loko va kumeka va nga ha ongoleki vo tala u kuma ku vutomi bya vona byi va byi lahleka hi nhlayo ya le henhla swinene. Ku yirila na vona va tiko lera Democratic Republic of Congo wena mixer nu saseka xitsongwatsongwana lexa Ebola ma swi tiva leswaku xi hlasela hi matimba swinene. Xa tlulela hikuva munhu a ku ethemula a ku langutile kuma ku leswi a swi ethemulaka swa ku nghena nun'wini kumbe tinhompfini. Va hlamusela timhaka ta ku ri i vuvabyi lebyi byi nga na matimba swinene a swi talangi ku ri u nga heta vhiki loko byo za byi ku khoma handle ka loko madokodele mo va ma endli swin'wanyana swa matimba swinene swa ku lwisana na swona swoleswo. Ya u le ku yingiseleni ka African Beats na DJ Kwamza la ka GCR ka mugivela wolowo saseka wa xikwembu wa ti 26-30 September 2026. Leku hi siku ra va 26 n'hweti ya le ya Ndzhati lembe ra 2026. Nkarhi wa mina kha ku 9:05 wena mixer nsaseka sweswi le ka awara ya ku hetelela 6 o'clock DJ Raja wa vuya la studio. Loko mina DJ Kwamza ni ta va ni kha ni chayisa for nkarhinyana ni ta tlhela ni ya

Ya ya loya kuriwa zimbo afambisana kahle na orchestra Marabenta Stadium Mozambique wena mixiri ngiseka vakunwa hulwana iri simuri nwana ra matimba swinene leri wena mixiri ngiseka ya mka mtsundzuka leswaku la Mozambique ava khari va tlangela timhaka leti ya ta mavuto matolo wena mixiri ngiseka mavuto ya tikuleri ya le Mozambique mtsundzuka leswaku Jem Jegolo wa tiku ra Mozambique ufanisiwe xikomu ufanisiwa na lexi xa xibamu xa AK-47 wena mixing museseka leswi swi dyondzisaka leswaku ri tiko leri ya ri lweliwile ku va ri kumiwa ri ri ka ntshunxeko lowu ri nga ka wona hi ndlela ya liya wena mixing museseka tin'wani timhaka ti nga mi tsakisaka hi tiko leriya ra le Mozambique hi nge tlangi vunanga bya le Mozambique hi nga ku chumbuteli swin'wana wena mixing museseka Kola tati pina hi vunanga bya muxaka wolowo bya Marabenta ni yingiseli kusukela hi 12 mugivela un'wana na un'wana loko ku sungula mugivela un'wana na un'wana until 3 laha u nga ta kuma kani ku bela vunanga lebyiya bya xiyimo xa le henhla swinene wena mixiri wuni wo saseka bya Marabenta man'wana u nge se tshama ku matwa Matola ni kani vulavula na hi mhaka liya ni hi vulavulela ku n'wina mi khudzele mi nga ni twangiku mi kota ku yi kuma sweswi a ni kani vulavula hi timhaka ta ku laya Mozambique va ta ku tsakisa ngopfu loko u lava ku dya leswa masaladi leswi xurha ya vhakela rona tiko reriya ya dyiwa saladi laya hayi ku huwa loko u lava ku dya tikaroxi leti ti hi durhelaka swinene loko ti tala loko ti tisiwa lomu joni lomu endzela tiko leriya ra le Mozambique ku na mapurasi ya ku talo ya swilo swa tikaroxi wena mixini soseka mongomongo letiya leti loko va tshoverile va ti yisaka ka man'wani matiko ma ti phurosesa ku huma mafurha ya ku tola ku huma mafurha ya ku sweka hi wona swakudyeni hi swo swi huma swilo swo tala ngopfu swilo leswiya serifura laya Mozambique rolero wena mixini soseka kani vulavula na hi timhaka leti ta buloho leriya ri khupukaka kusuka le Maputo ri ya le ka Tembe leyi emugangeni wa ka Tembe kona kwahala ya Mozambique kani vulavula na hi timhaka ta ku na maendlelo man'wani ma mati ya lwandle swi vona leswiya hi ngo mati ma veri ma famba ma ya ku hloteni ya ni swi voniki kwalaya ka lwandle leri nga kona la Mozambique timhaka ta ku ma ya ku hloteni hi swona ni nga ri ku xo ngopfu hi swona ku ma famba ma ya kwihi wena mixinisisa ku ma endla yini mati lawa a ni ti koti ku swi twisisa kahle kambe leswi ma swi endlaka mati lawaya ma suka hi mpela u kuma ku ndhawu leyi a ku ri xidziva swinene a mi vona mati ya ku talo u kumaka man'wani ma khulukini ma ya tlhelo rin'wani ku sala ku ri sava ntsena laya ivi ku bankari ma tlhela ma vuya mathe mavuya kwalaya u kuma ku amafambini ku sala ku risava ntsena hi swin'wana swi hlamarisaka hi ntumbuluko lowuya wa lwandle la Mozambique leswiya wena mixini soseka ve se endliwa biloho leriya ni ri vulaka ra ka Tembe a ku khupukiwa hi madikepe mhaka leya yi ni tsakisa ngopfu laya hi timhaka leya ta ku loko mi ya ku khandziyeni ka madikepe ya kona u kuma ku na loko u kha u famba hi movha so swi twa masilo mi kha mi famba hi chopa ya n'wina mo fika mi nghena na yona kwalaya kambe vo to mi chicha ntsena va ku okay leswi se mi nga nghenisa movha hayi chikani n'wina mi yima hala handle hala ri exibebeni xa xikepe mara movha mi ta khandziya na wona mi tlutiwa swin'we mi ya gangeni leri ya rin'wani leyi so business ya swikepe laya Mozambique yi le henhla swinene na swikepe leswi swi tirhisiwaka tanihi switekisani van'wana hi nga ha vula ku swi tirhisiwa tanihi ti-uber u ta swi khandziya up to vo 10 navusiku so swi kha swi mi tluta swi

0: na makale ya tinhlapi ha tinhlapi uta tikuma hi ku seveka xaka lowu hinkwawo lomu ku nga na tihunga lomu ku nga na tindhungula lomu ku nga na tigetle mabawuri na tin'wana u nga ti tiviku swo swa ti-mini sharks xaka hinkwayo ya tinhlapfi wa yi kuma laya makete wa ku halaya mozambique wena mizimu saseka u kuma ti oxeteriwile tin'wanyani se na swi vona na masiku lama bindzu ra ku oxa tinhlapfi ri nghenile ngopfu hala ka hina more special hala ka vembe district vona loko u ya hala va tho ya ndzo patireto ya ndzo u kuma tindhawu to talatala ku ri ku oxiwaku tinhlapfi so hambiswo swi hlohloteliwa hi timhaka ta ku va ya va ya phasa tinhlapfi letiya laya dan'wini ra nandzuni a kwa hala giyani na swi vona nyana masiku lawa na themba to tala ta kona ti phasiwa hala ka vakokwani gavini a ni ve tinhlapfi ta kona tindlela ro tlulatlula ti suka dan'wini ti za ta nghena switangeni se van'wani va voni a business opportunity loko va vona tinhlapfi letiya ti va hi ndlela liya loko na vulavula hi timhaka ta swakudya nyana loko no huma nyana la tikweni ra Afrika la ka continente yeri ya Afrika wena misinu saseka ni ya hala ya ka Asia laha ku nga na tiko ra China a wu swi tiva leswaku machina kahlekahle hi ntumbuluko wa vona ma nyenyi nchumu na bloho leri ni vulavulaka hi rona leri le Mozambique ri maku hi vona machina loko swi fika ka timhaka ta infrastructural development machina hayi u tshama wu wisa leswi va maloloyi ku endlela patu rin'wanyana ri entshaveni so entshaveni u kuma patu ri kha ri famba ku koriwe tshava ku va na tithanele kwalaya ene mapatu ya xiyimo xa le henhla ngopfu se na mabiloho ha bya excela machina wena mixini saseka hi nga va hi yo tolovela ku veri machina ma vaka swi va maka swilo swo ka swi nga tiyangitiyangi mara swi veka hala ka leswo swa infrastructure va ta ku makela mabiloho sala wu hlamarile va ta ku makela na tiyindlu ta ti-skyscrapers sala wu hlamarile loko hi taka swakudya va ta ku hlamarisa na machina ya diwa nyoka hi xiyimo xa le henhla laya wa china wena mixirimi saseka kuma tinyoka ti kha ti xavisiwa makete ti dlayiwa ti kha ti yevuriwa ti hundzuriwa mutonga kuma tin'wani tinhloko ta tinyoka letiya ti tsemeleliwini ti tele swinene kuma u kha u xava tinhloko ta tinyoka u kha swi pimiwa kun'wana vuxungu bya kona naswona swi kamiwa swi cheliwa swi bodlelanini va ku tswaxela juzini loko u nwa loko ra mi nga swi tivi ku vuxungu bya tinyoka bya nwiwa china swi tivini kusukela namuntlha ni kha ni mi chungutela swona kwala ka nongonoko African Beats wena mikiseri saseka swi gambana na havule ma swi tiva swi gambane swi bodzela swa ku tshama matini leswiya a business yin'wana yi kulukumba ngopfu china u kuma swi kukutiwile hi xitalo kuma va lava swi xavisaku kuma va swi vekini ka madicontainer mo karhi swi kha swi khidakhida kwalaya twa munhu a xava fika ku kombetela ku ndlava lexiya i va tekeliwa xona hi sweswi a va swi tsavulaku hi swona kwalaya a swa tingwenya na ha vulavuli hi swona hikuva leswi hi swi tolovele nyana na kwahala makaya ya hina hikuva swi vona tinyama ta tingwenya ha tikuma ti kha ti dyiwa na lomuya tihotela ta to karhi ya loko ni vulavula hi ngwenya swi ni tsundzukisa xikan'we comrade mbumbi mt la ka mudavula la mina mi n'wi tivaku mihisa loyi ha wa yi rhandza nyama ya ngwenya swinene kota na maswekele ya yona so swin'wana swi nga ni hlamarisa hi le china i timhaka ta swipami wa swi vona mixakaxaka yaleya swipami lomu nga na swindzavani u kuma swi khomeriwile swi tele swinene swi hlayisiwile ka khotheni yo karhi kumbe ka bawuli yo karhi wena mixini saseka u kuma ku loko u ya u kha u lava ku xava u pimeriwa swona swi kha swi cheliwa pulastikini yo karhi swi pimiwa ka xixava pimaku hi xona va ku ya leswi i mali muni leswi swipami leswi hina loko u xivo xa xiku yavayavayanyana u nga ta tlhelo suka u tsutsuma u chava so a china swixevo swi leswiya mahela na ha vuli hambi muxaka wa titshiya kambe va ri yini leswi hi swi dyaku leswiya titshwamakhulu hambi muxaka wa titshwamakhulu ka vona kwe le china a mahela va vileli hi wona vo zimazama karata andlwini kumbe yinini ha vo swi fafazela swi fela le kule va kukula va ya swi paka ka sospan swin'wana ni nga swi vona swi kha swi xavisiwa hi xiyimo xa le henhla ngopfu madichelwa a ni vulavule hi makhutla machelwa ma lama ma diskini leya ma macha mabundubundu lamaya mamaga ma xavisiwa vona mimiseri wo no saseka ma furayiwa furayiwa ni za mi tsakela ku lava kuya ni ku na u ta ni ya swi vona kahle swihi leswi live le China van'wina mi nga tshava mi va na nkateko wa ku ya kwale China na themba mi ta va mi hlangane na swona etindhawini tin'wana ta tiko leriya ku himpela swa leswi va swi vulavulaka DJ Kwanza swa endleka laha China aleyi ni tsakisaka ngo very every week na China ku makiwa e skyscraper hi vulavula hi tiyindlu leta ku leha ti ya le henhla to njhe hi vo Carlton Center leti hi nga na tona laha Afrika-Dzonga wena mixini swi saseka se China veri vhiki rin'wana na rin'wana etindhawini swimadorobadoroba ma nga tala kwini swi nge endleki ku nga makiwa e skyscraper e building yale ya muxaka wolowa yo leho so swi endlaka leswaku tiyindlu ta muxaka lowuwa ti va ti tele swinene eChina ka mitsundzuka leswaku hi nhlayo ri khoma xiyimo xa vumbirhi hi ku tala ka vanhu ri kha ri tsutsuma ka lowa ka va 2 million and something ro va hansinyana ka India liya yi nga kwalaya ka 3 million and something wa vaakatiko a ta ku tela na tele India siku rin'wana wena mixi rin'wana u saseka na tele vo Bangladesh ya DJ Kwanza hi mina kwalaka nongonoko wena mixi rin'wana u saseka weni vona lava leswaku va hi khomele yini elaka makete ya hina eka ndenga wa namuntlha okay, hi nga nghenelelani timhaka to hi nghenelelani la ka makete hi tona ti nga tsakisi hi kona mixi rin'wana u saseka mweni twa ku ri tsiva vuya hi ndlela yihi lava va ri ku ngheneni la
1: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku ku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona That's Bizarre

ya ringena ka marungula la mangata ya la ka WhatsApp va ku hi swinwe ni ri kwala ka xikokwani i kokwani makapuli no akenza swinene ku yingiseri dzolejo kokwani makapuli kwala ka xikokwani ni kumana lawa mingiseri va ku va xuyini malume ifi ni tiphina African Beats ni ri kwala B9 ni Javu Baru.

0: Prime. Montere ntambo ni lisa leka gaula le. Naskata kana kaka siswa mina le ka gaula. Kamtilini kuna siswa mina wa Khazamula. Ntlela ntere ntambo ni lisa ka mshana, maskata kana ka leka mshana le na kokuna wa Khazamula. Imana magi nero maskata kana ka ka bona. Ntlani ane ka ndaula ka Johosani. Ya ku maskata kana ka ka sesinwe ngwana. Ba ka ndambe imana Nkhesanda. Enkwawo lawa nero maskata kana ka ka bona. Lo ongo maskata kana ka ka bona iri ka ro baba ri bawa na maranga. Le MT wa ka ndambe. La gongwa ngwa la shibulala ngwana kungura mali. Loko no kwata nsonga sanga tsora ya shilalo. Dango.
1: Dango. Kakaro baba. Vulavula hikuva sesi wa n'wina va n'wa Khazamula. Leswi ni malume ka mina. Ey, malume ri kakaro baba. Ni va n'wa Khazamula hi va mhana mina phela. Loko ka ri kakaro baba ku ri va sesi wa vona hi saku hi ta ku malume.
2: Efraim ngemana wona nawo maskata kanaka eka masewa mina ndoka ku queen among the crime maskata akanaka eka sister vele ya kumbe le ka mapapila vaka va represent malamule taxi rank maskata akanaka eka nwana boti mama a dume eka xikukwani abangeniswa hi mani na xinji kokwana wa ku hlula kusukala gan section inkoma ma Efraim
1: a yi tirheni nkomu swi twa hi va sesi taveli ya kumbe kwele ka mapapila van'wana va se swi khoma kahle va pfa va nghena ku ni rhungula taveli ya kuna kumbe xivombo xa yena wena mixini sezeka matemba leswaku ha swi swa mayina lomuya ka ti-quantum lomuya umjuda mjudit leswi mi swi endlaka swaku loko mi nge se nghena ndleleni mi chekacheka matemba na vosesi tavelia va swi kota ku cheka ti-oyili ti-deep stick cheliwa na mati loko se mi hayelini ku ngeteliwa na ti-oyili loko ku ri se ti herile vaxisati vo hlayahlaya na va vona laya ka malamulele taxi renke va karhi va fambisa tinkwantamu leti swi ni tsakisa njhani kuma va tlhela va swi bohela na maduku so va ti le ku kiringiweni tikwantamu o ka ni nga tivi leswaku loko se mi ri ka leswi ya hi ngo ku thawuta majimbosi lawa ma mikayakayisi n'wina va sesi taveli ya kumbe na mara sesi taveli hayi na swi tiva ku ni veri ya vhuthisa hayi ni twi kokwani wa junior yo aka ku vhuthisa ka yena taveli ya kwatama a lero majimbosi mi nge mikarhati ma mi siyasiya hi nkarhi lowuya mi nga ku thawuteni
3: ni ri jambo aka mapheto Daniel Mavunda laya ka ndemeza na manjajani makhelweni wa maini laya na mani Elisa Makamu laya basana ka mucetweni hinkwavo va ri na kala xaka wa ka mangani le ni tshamaku kaya mina a tiko ra le ka gongo ni khensile mistimoko mixin'wani kwatsi wo siya mina ni boboy
1: boy boy
2: axume makwamula maxumi mi kha mi kwamulakwamula kwala xiticini kha ni ku ni kombela ku ya ni ya nghena na hani wa mina kokwani wa ku hlula la gan section a ni ya nghena na mani makhuvele lava kata paparichi le ka ndhambi le va kha va ku a ni kha ni ku nghenani mana mina ivi ni ya nghena na mani loko ku nga ri mani ma n'wankuna kwala ka hlaniki a pavement ni mugangeni wa ka penisi nghenani na n'wina mana mina loyi a nghena na vona i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
1: mama Albi

0: Tihlikani Mr. Kwamkwamo, nikombela ku jambu ka mlungu ntima ka mhlavo wa vhelembe, ni ku jambu ka sesi wa ntimanyana ka sikunyana, jambu ka Queen of Limpopo ka Huma Ng'ombe Crown, va jambisiwa eThabelo ya kumbe leri kwala Malamele taxi rank. Danke Meliar,
1: danke danke Thabelo ya kumbe. Eya ta n'hweti leyi nga ta va kha hi tlangela swa vutleketli transport mond, u ta titwa leti hi nga ta ti bulabula mayelana na sweswi endlekaka kwala ka ka swa vutleketli. Swi ta botisa hi gonga xirindza ya ta n'hweti ya n'wina. Ya ku vulavuleni hi n'wina too much.

0: na mano wa vona iku hungasa kahle ni khome mvumvusa kahle ni mudzuku wa n'wina muhaxi wa kwala xififi hi banku
1: na khensa swinene mhani Kristina Maluleke kumbe xififi hi le tlhelo ri ya va vona leswo swa endla fambafambe ngopfu leswi va vula swona va ku u ta teka makwini hi le kuni le tlhelo ri hi xififi I tell her I'll go Elim in pain. Ba bona ba mwana ba ngisiri loko ku ri ni hopile leswi ni vulaka swona ba ku ah impela DJ Kwamza iku tivi ndawu leyi ndawu leyi vungu hi lexi fifi ahee
0: jambo eka malume ifi kwala xitijini evona ku jambo ka mhanhlekani wa manyunyu ka thakazela evona ku jambo eka manimari ya magagande gumbani evona ku jambo ka mhansofi ya ka mbayimbayi leti frijini ka mapapila lavo ngo jambo emakhelweni wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekangi dikwamjo inkomu
1: hlayisekangi swinene mani jajani la ka muchipisi la hayi vona na project ya patu leriya a ri hlakalini ku sele ku ri ri magojigoji ku a ri le ku tirhiweni hi vuntshwa ri le ku resurfisiweni wena mixini saseka se ha hi tirhisanini na vona hina hi tirhisaka patu leriya loko va pfalapfalini hi maribye na marhavu ya misinya hi nga sindzisi ku famba hi tlengusa maribye lawaya na marhavu lawaya hi famba laya a xikotirini lexiya mi ta kuma ku a xi se
2: oma ni kombela ku va teka ku na mhanisi laha xintomani ni ka dzingidzingi ku na n'wana ya mina i mhana anakanya la 14a ivi ni hetelela hi kokwani wa bebeza vana va na mhanini va la ka mpambu va koma nxuma swimani
1: kenseni swinene mhani milowu va la ka mpambu laha ya na ha kombisa hi timhaka leti ya ta ku famba xikontirini lexiya loko kuma ku a xi se oma xa ha ku cheriwa hi swo swi ta vangela ku mi ya tirhisa timali to tala ngopfu ku ya hlantswa swifambo swa n'wina hikuva ni swi ta kandziyiwa mavhilwa ivi swi damarhela tipende ta timovha ta n'wina hala hansi hala ende swi tiye ngopfu a swi suseki hi ku olova swilo leswiya hiswo ni fanele mi yaka khawaxi yin'wana ya matimba ngopfu ku va mi suseriwa
0: swonaikomu la nyika hi na hi pfukini mani hungu ka minisa bitri ni tlhikanisa mhani zima joko tlhikanisa mhani ne le kakala ka mchipisi tlhikanisa na mhani ya xitici a va tlhikanisa hi mhani hulu i ku
1: hlayisekani swinene mhani hulu la ka minginisi block 3 ka madzanda ya mi hi xewetela na vamhani na vahani mbazima le ka makapani leyi ya ni vona lava na vona va tisini rungula ra vona we ni vona hayi le ka Facebook ngaku namuntlha swi ta ni khela matluka heyi nkarhi wa kona phela tseku sala mune wa timinete ntsena ende hi nga ku ri hayi kona se timhaka ta Facebook ti ta ni hlupa wena mixini wo saseka se swi tekeni hi moya wa kereke loko u kuma ku hi fikeli ni laha hi nga tsandzeka ku ni hlayela marungula ya n'wina ha titingu hi hundzi kale swi swona ha ri ka xiphemu xa titingu titingu ti nyikini xiphemu swimbirhi leswi hiku a hi ngheneni hi swona ivi xa vumbirhi u kuma ku vanhu va tsotsombatsotsomba va nga vonaki ende se ni vona va fulexisa tiqingho ta mina loko se ni kha ni ku se ni laha ku famba laha wena mixeri wa mina swi saseka se a hi swi tekeni hi moya wa kereke swilo swo fana na sweswiya hi nga vileli loko swi nga hlayiwangi swi swa hina swi tiveni ku nkarhi wo ka wu nga pfumelangiku ya nkarhi wa mina wu kha ku 3 minutes to DJ Raja wena mixeri wa mina swi saseka DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko African Beats a phela marungulo ya kona ma ha tele hei lama nga laka WhatsApp lava va ku maluma efrani hi swin'we mi ri la xivulani i xiporo gento edizwani moya va teka kokwani makapuli ka xikukwani na mhani makhuvelo lavo duma la section F ni hetelela hi Derek Xivambu ka Muswane a va ri na xiporo danko ka hosi Dumas

0: Nhlekani, nhlekani, malume Ifra. Na u jamulisa a mungana wa mina Brasupa kusuka na Risinga View. Na Lubiki Shabalala kusuka na Mika Kakhala na yena kumeka Risinga View. Mara iwaka Kakhala. Loyi a va jamulisaka hi xin'wana mpfhuka kusuka na Risinga View. Danko.
1: Danko, danko, danko, danko, danko.
2: Ya, leri matemba rungula sirapala kama rungula la mangata ya la kalechisha. What's up?
0: Rikweri le DJ Guamu. Lamuano ku jambo. Nuku ni jampa na bo disco sambu. Kwa laka mkurisu wa songe la. Nuku ni jampa na mfana ugosha. Kwa laka mapuwe la. Ha, nina rivali na mananta ambi. Loko ni jampa na n'wina kwala ka nkurhi la swifasonke la hinkwala va red black cow then mahlawu kwala ka nkurhi la swifasonke la nkomelweni la maxi wa mina a yeni
2: mpela na khensa swinene ya nkarhi a wa ha pfumeli wena mixeri no saseka ni ri na khensa hinkwenu ka n'wina mi ri ku yingiseleni nongonoko lowu African Beats mi ri na mina DJ Kwamza kona kwala ka GCR DJ Raja Raja wa mteka kusukela sweswi kwala ka awara ya ntsevu until 9 laha ni nga ta tlhela ni vuya ni ku teka hi ta xigaza n'wina mi nga nghena hala ka Facebook ha namuntlha ni khomeleni ka ko va nkarhi a wa ha pfumeli hambi no swi lava kanjhani mo tlhela mi mangeta loko mi vona post hi postiwile our programs manager the real Miss K le ka ta xigaza tlhelani mi ngeta marungula lawa ni ta sungula hi n'wina leyi ni meka sure ku ri a mi siyiwi a mi pfaleliwi ehandle hi ndlela yaleyo DJ Kwamza ni ri yini ya hlangana le ka ta xigaza hi awara ya nkaye bye bye for now ni mi siya risimu leri ri nga hi makulunga la wena mixeri no saseka loko na lava ku ta ri tlanga na ro risimu ra kona ri rhanga ra ha lava ku jika ni kule leyi a ri lavi ku va kokwana wa junior va cina la ka jilongo la xitekete lena the dembo hi ndlela yaleyo etiphineni risimu rero

Karomina Koko 12 minutes past 9 wena mixer ungosisa sekani kana kuni vuyile na kambe nanile kuni kutembisini loko ni suka leka nongonoko wa African beach leswaku nta vuya nta vana wena madyambu lawa hi xuxa swin'we la ka nongonoko wa ta xigaza ntsena ni karhi ni khensa kusuka la ka DJ Raja pamba hola DJ Raja Ele por ter a wena rile go hlupekeng le mkhotlwana be yini Amerikona tsameni swimo kwa ka GCR at pina hito le swaku DJ Kwamza u ta amkomele yini madyambu lawo bona le swaku ni namba endlela mama ku nakhinula nongonoko ni kuma legend yo karhi ni khinula

Ya khale ka risimu leri vona mi vona saseka loko ni twa va kha va yimbelela hi ndlela leyi guyu hi leswo a ni teka ku ri xifaniso xexa xa tihomu ni ti tivaka ku ri ya leswo ti tshama ti karhi ti gomolana lomuya swivalini hamba ni nga swi twisisi ngopfu leswaku ve le ku hi hlamuseleni ka mhaka ya ku vanhu hi minkarhi yo tala loko va ri lomuya mintirhweni ya ku hambanahambana ku na ku lwa ku lweliwa switulu leswi mhaka leyi a va yi veka hi ndlela ya ku tumbela lero loko a wu nga swi twisisi kahle hi Xitsonga u ta u nga ta yela u swi twisisini wena mixerio saseka 18 minutes past 9 ya hi loko se hi pfurile hi ndlela yaleyo wena mixerio u nga swi saseka laha ka nongonoko a ta xigadza madyambu ya namuntlha kwala ka mugivela ya mikarhi mitsundzuka leswaku guyu i munhu loyi a tshama le ka xithelani laka vamhana mikateko mikiserisasekana DJ kwamza kona kwala ka

Ah, munhu loyi a nga na Wi-Fi ya rivengo hileswo ah, ku venga vanhu lava humelelaka. Loko va vona van'wani va kota ku ti xavela xinkwa na leswa botere leswi. Mbilu ya vava. Ku na makhiya laya nga na tag leyi nga na yi nga tsariwa ku agent of change. N'wina mi nga lahla makhiya yo karhi ma tikomba ma ri ma le ndlwini makhiya lamawani n'wina mi nga lahla makhiya swi tiveni leswaku un'wanyana u ma thumbile ma tiyisa kwala ka GCR ma vekeliwe swin'wana swi nga tsalatsariwa ku agent of change. Loko ku ri mi le kaya ka yini mi nga swi tivi ku ri makhiya man'wina ma le kwihi mo milenge mimbirhi mi ta kwala ka GCR mi ta ti tekela wona makhiya lamaya man'wina hi mbilu yo basa pa we jikanyana hi la katsongo wena mixer na mandume efra.

Ya ya lo ya kore de late can it be vula wena mixi nusa seka mtatsundoka leswa kore uva hunda msavini arna kolomea kama kumen tano naro wama lembe wena mixi rungo nusa seka ya ya matwini ndelele yuketi pina yifu nanga jaji gaza avatana risimura wana can it be vula wako wani nyiki tinambara wafan Fana kahle kahle swi la loko ti toloveta ku ti hungasela na swona. Kuri munhu loyi a nga vupfa mihleketeni swi ta ku poyina loko swi twa leswi swi nga dzadza swona. Twa vanhu va ka va swi temendela ku hina mabenten. Kuifulela karomino kwa ku 7 minutes past the 10 hiri kuona kwa laka nongo noko watashi gazante na kwa laka GCR langwa na mina DJ Kwamza wena mixi

Ya hela ku ta ku himayanda kwalano wena mixer wena no saseka a hi tsundu xa ku loko hi za hi teka vavasati majingusi majita a hi kona hi humeni switandi hi kuma va vona va makotiza lava hina lava hi leswi va makotiza va vatswari va hina va va hluphekisa byi fika byi swekela tindlwini ta byona byi va vula vuloyi byi va vula leswi hinkwaswo leswi wena mixer no saseka na va nga hi kulisa ku vava so ivi se va xambareka hikwalaho ka ri teka teka leri Ya ka ya matweni ndlela leyo kwala ka ta xigaza kota past 10 o'clock on mix room no saseka eh ba ka pamba ndlela leyo

mahungu yo va lama hlayiwaka ka siku ra namuntlha wena mikiseri wo saseka hi timhaka ta ku kumeka ka wanuna wo karhi hala kusuhani le ka mphagani mixo wa namuntlha kumbe wanuna loyi a nga tiveki swi tikomba a hlaseriwile hi swipfamona swo karhi swi fika swi n'wi cukumeta tlhelo ka patu kambe ka teko wa kona vutomi byi kona eka yena kambe o ka nga vulavuli lavisisi veri bya ha ya mahlweni yin'wani mhaka hi liya ya ku hundza ka muhaxi khale ka muhaxi wa GCR muhaxi wa munghana lonene FM ma force try by force loyi kahle kahle swi nga mahungwini swinene swi nga ka ku swi hangalasa mahungu senta hi khomela loko ku ri hi tiva hi kha hi swi haxa hi ndlela leyi kumaka ne le ka va miti ya vona swi sa nge se za swi fikisiwa kahle swilo leswi ku va ku gaza yi le ku haxeni swona ku lonjengenje tiko leri hinkwaro hi swona sweswi ku yingi moya wa yena u nga matweni wo wisa hi kurhula force try by force na ku yisa marito ya ku chavelela eka ndyangu wa ka vona leswi mi nga swi kumisa swona loko ku ri mi rhange mi swi twa kolomu ka swihangalasa mabulo ka ti-social media a hi tikhongeriseni to ti-social media teto leswaku ti va na ntwelavusiwana ka vanhu lava khumbekaka ti tivisa swilo kahle hi nawu

DJ Kwamza ya mahlweni ka kunika vunanga 20 minutes past the 10 hi 10 to 11 enta vankanteka titingo leti mininga misiya n'wina le ka xiphemu lexi ya haha ku hundzaku ka xona sweswi ivi mingena ya na ri vona risimu ri nga yimakulunga laha ri suka ku ka kulukumba dokodela Jojo Maluleke na van'wana ti-sisters kusuka le Phugwani leri loko heyi u delela ngopfu ni ri teka kahle risimu rero kusuka ka number 30 ya vona album number 30 etiphinini i risimu rero wena mixeri wo sasekaa

Ya hela ku ta ku hi boti ro ni kusuka le ka mavuza wena mixiri wo saseka na ri tsavula kahle ri simurere ri nga thiwa ku misava eka album liya nga thiwa ku tendera kaya kaya wena mixiri wo saseka lava hi dondisaka swinene hi timhaka ta ku ri hey munhu wa tika loko ku ra misava le hi ri ya yena hayi elezo u ta hlupekisiwa ku ya ku yili wena mixiri wo saseka se hi vonini leswaku hina hi nga na matikhomelo malawa ma ku loko hi karhi hi hanya hi lava ku tikisela wanyane swi tshikini ku swi hetelela swi nga havi kahle wena mixiri wo saseka ya hi karhi hi fambisa sweswo kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha u nga na mina.

0: shinwe de solution ndlela ka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli pati yini hi ntlangu ntsena swinavetiso leswi hakeriweke
1: Xitwembu swo swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibovho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasali kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasari ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 Sanani eka kupfumeleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani mina mina na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling
3: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwale Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle va xavisa misava ya ku hambanahambana va xavisa River Sand, Bay Sand, Film Sand na Stone Sand swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku dilivharela hi siku rero loko va tsandzeka ku dilivharela va ku nyiketa discount misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena loko u xava timodi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount va kumeka kwala Giyani a Section F House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive u nga fonela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649 u nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com maendo bricks and sand aka ka ha ra wena i swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla

Ya ila ku ta ku idokodele Thomas Chauke na Xinyori Sisters ni ri tsavula kahle ri simre rero ku suka ka ximatsatsa number 19 vako I mutshiviri muni wa loyiwo wa govu ya loyiwo loko kahle kahle vona mashaka ya mina kuma ku atumbeta swakudya a vona na na saka ra mugayi rinene leri a ri khubumeta hi kumba ku va a tavula ku ha mugayi la kaya ya vale va tsona na tongweni wena mixing u saseka a teka swinkwa leswi a swi phutsaphutsa hi maduku ya va swi twa leswaku va makotiza wena mixing u saseka kama un'wanyana va va va nga tikhomi hi ndlela ya kahle loko va fika lomu ya vukatini bya vona 10 to 11 teka riqingho ra wena wena mixing u saseka hi hlangana la moyeni la u ni byela leswaku u ni khoma u ri kwihi n'wina mukami fona fona loni ka ntle ku tlanga tisimu i nkarhi wa n'wina sweswi

0: Ya tatanga ni famba xikanwe loko ni kan teka tiqingho ta n'wina na marungulo lama nga ta hela ka Facebook ya wena ri vona riqingho leri lava ku hi byela swo karhi la. Ahee.
1: Nashume.
0: Ahee.
1: Nipukile.
0: Nipukile ni njhani n'wina?
1: Nipukile.
0: Eh.
1: Hoxa minanga.
0: Eh.
1: Ni mo babo.
0: Ya yi ta hola. Amo ba ku cineni. Oh, hayi ta hola hi khongeriseni na ku va mikamini nwa leswi swi fambelanaka na ku tshungula milenge.
1: Swi kona swo tshungula milenge.
0: Loko mi ya lomu matikhemisini mi fika mikwayo lava mi tiphilisi kumbe mirhi yo tshungula milenge va ta mi nyika yo. Ah, mavito ya kona na ha swi tsundzuki na mina swo tivana na vona kwale tikhemisini n'wi va fika mi va byela sweswo va ta mi lavela mixaka ya tona.
1: Okay.
0: Ni na mani la?
1: Hakari hami swa kusuka la mikamiri kwala mikami swi bulabulela hi le ku miniseleni kwala timayileni la blosini ka miningeni bya timayileni magalo.
0: Oh, la timayileni ka miningenisi block 3.
1: Mina.
0: No, I can't say it. Say it. I'm man mail.
1: I'm not mailing.
0: No, I can't say it. Thank you.

ya we DJ Kwamza ya matwena ku nika vunanga bya xigaza ma leti nga ta tiphina hi byona u tlhela u kuma tidyondzo to karhi 2 minutes past 11 ma kalele ka awara ya ku hetelela ya na mu vona King Xilawuli la u yimekilunga wena mixiri wu nga u saseka ku suwa ka albamu ya yena leyi nga thiwa ku xikatarani risimu leri ni ku bela ku rona a ku makhixini

0: utwa swin'wana swa kona swi hlamarisa hi ku tsakani loyi u endleliwa hinkwaswo la kaya nga pfumala nchumu mara ku tshama mapatwini yei tshama mapatwini lerero na tiko hinkwaro ri za ri swi tiva vana va kula ku vava hikuva swin'wana swa yiwetelana le xikolweni leyi loko mhani wa wena ku yiniyini za hi swi vonile leswaku leswi hi swi hanyisaka swona swi na switandzhaku ngopfungopfu ka vana lava ha kulaka mi kuma ku mi ya duma hi swi swa swo biha ya gimeta hi ndlela yaleyo themba jauke wena mikiserumi ro saseka u ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza laha u nga na mina DJ Kwamza
1: na Mandume Efraim.

0: Eva papa mkulu ufukini na ufukini na wa DJ Kamso yuko mingisele nko anja yuko na kangole kini kumaleka ili na tanki
1: andiri kuhlamalini kuseyimani lowu ngo ni adiresa hi ku papa mkhulu okay kasi hi swona mpela tinyiko maluleke le ka nghove laha
0: riperile malumhina hi dzumbile dzumbi kahle hi dzumbi swinene mina mudzumbi njhani hayi na hina n'wina hi miyingiserile yingiserile ri kwala ka mixipisi matlhelo ni huma yindlama ta ndza yi chayisa na n'wina nkarhi wa loyi nga ta chayisa hi wona tanki

timhaka loko ta koka wa kereke vuton'wini bya hina. Wa vona munhu la nga na kereke ya ukerekeni. U disciplined. Leswi wa tikhoma ka swihi swo tala. A nga tinghenisi mavokweni ya nawu hikuva ekta hi swifafa. Vona na ku tanga risimu rin'wanyana ra Pemba Chauke ra ku ni pfumala ntsako. Loko va hlangana na swiyimo sweswi ya emindyangwini ya vona vanhu lava ya ku kerekeni u nge swi twi nakan'we ku viva bukutele tinghamu ta vona hi mhaka ya swona kumbe viva vavisi tinghamu ta vona hi mhaka ya swona va tikhoma va vulavurisana kahle na vona va byela munhu kahle a swi twisisa ku u swi endlela yini sweswi a ni xavi mugayela kaya a ni ku xavele swiambalo lava va kumekaka va kha va endla sweswi ya kuma ku a ku na xivangelo xo va swi endla ku nge hi swi twisisi ku endleka yini kumbe ko va demoni ri nga va nghena ri tlangaku hi vona ri huhaku hi vona

0: Yeah, ila kota kwi Hennessy kwalano vana mixerano se sekawa kara fambisana kahle na one flow vaku switiva hi vanhu e gigelo wa marabenta lo twa kula ka xigaza lexi vana mixerano vuno saseka dzwelini tswa kuloko la ku twa marabenta ya mushaka walo ni yingiseli hi givela nwana nwana from 12 o'clock to 3 mata ku xa malawa ya kambe loko kuma ku ha vurongo bya hihlula leswi wa hambu maranda kanjani marabenta la onge pfuko ma twile ko karhi walowo ta kuma ku ha wena u busy na swingoro ya uri na mina DJ Kwamza kwala ka GCR wena mixer omno saseka ni ku nika ku vunanga byo lebyo byi dyondzisaka swinene risimu leri ra ku hela ku ri hi dyondzisa timhaka ta ku ri loko hi karhi hi hanya wena mixer omno saseka hi nga endleni leswiya swa ku hi hanya hi ndlela liya yi nga ya ku hi nga ku hi na swihundla be swihundla leswi boxiwaka laha swi yimbeleriwaka hi henisila ene vanhu va tala ku swi humesela erivaleni swihundla loko u kuma ku ri ka holoviwa ya hilaha u nga ta ti twisa kwalano wena mixer saseka u ta swi twa ku u ta byeriwa na swihi leswi kahle kahle a wu nge se tshama u byeriwa ni hikuva munhu a hlundzukile se a hi toloveleni ku va hi lawula swifafa swa hina minkarhi leyi hinkwayo u lawula matitwelo ya wena va ku loko u twa u hlundzukisiwi hi nchumu wo karhi u nga hlamuli hi nkarhi walowo va ri swi kahle ku u nga ha papalata munhu yaloyo a ku kwatisaka hi nkarhi walowo u ya jikanyana le kule leyi kumbe u ti tekela dlilasi ya mati wu nwa va ri swa endla ku ri ku hlundzuka loko ya u nga ri na kona loko ku nga hetelelaka ku vulavurisa na swihi leswi kahlekahle u nga ta ka u nga ha swi tlherisi va ri noma tlhele ku tlhela ritiho wena mixero wa misoseka loko u kombetela munhu hi ritiho u nga tlhe u swi rivhesa u nga ha n'wi kombetelanga kambe marito loko u za wu ma vula ma tshamise sweswiya vutomi bya yena hinkwabyo
1: xana u nga va u ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi led hardware ya nyamalamulele va kumile swihi swa quality kuma bathroom cabinet composite leyi katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kume 1699 u nga tlhela u tikumela las acon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa led hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxelozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta led hardware where you save and score
2: Rishaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikana vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ni ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
3: na Mangume Efra

Ya kuri dokodele Sandlen Chabalala valava vana mixer wonsa seka vako vukati bya vurimba ni ri tsavule kahle risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwa ku 50 kg selati hila u nga ri kumaku kona loko u la ku ta tlhela u twa u tsakela ku ta ri yingisela nakambe wena mixer wonsa seka u ri wexe ya ni ya mahlweni hi ndlela leyo 18 minutes to 12 18 minutes to chile aba kuri mani ke yabo yanga na ku xidumu xexo lowu nga ri DJ Mumba damu ya wena

ya ila ku ta ku hi vutomi the legend kwalano wena mixerun suseka ku ti enemy aka fambisana na loyi a tivula ku yena davuka ka rona siku yo sala kaya wa timinete wena mixerun suseka ni va ni kuma hi byibyi wini vona lava va nga sala va nghena laya ka leswo swa mikandziyiso ya marito a ni kuma ku ri hayi kona va kona va ti wiselini vanhu hi nkarhi lowu fanaka ya ka wu swi tiva leswaku loko hi hambana sweswi hi ta tlhela hi ya hlangana futhi maheleni ya vhiki mina DJ Kwamza kona ka minongonoko ya leyi ni hlanganaka na wena eka yona local play a wu ri kwihi loko ni ku bela tinsimu letiya ti nga duma hi ndlela liya wena mixer omlo saseka ni hlangana na wena le ka Marabenta 12-3 kuri Saturday ni tlangana futhi na wena na nhlekani ka nongonoko African Beats from 3-6 ivi tlhela ta hlangana na wena futhi kwala ka nongonoko wa Tashigaza from 9-12 leyi ngo saleliwa hi nhungu wa timinete wena mixer wo saseka leswaku ri hi fika emakumu na nongonoko lowuwana a ni ta ku siya na nxaxamelo wa tinsimu leti u nga ta sala ka ri hungasa hi tona until 3 o'clock loko DJ Raja ata vuya lanwani ya hi DJ Raja le ka nongonoko wa weekend top 20 a ri ku karhatekeni nyana hi rito ra yena laya wa na ku tshemba sweswi ku loko a wisile u ta vuya a ri na matimba ya kahle wena mixeri wono saseka u kota ku miteka kusuka 3 o'clock up to 6 ya na va vona na man flow lava yimi ku lunga wena mixeri wono saseka kusuka ka xibombi number 10 va yela ku ta hetela na risimu leriya va nga ri tha ku swi tirese un'wana na un'wana u na swona switirese evuton'wini wena mixeri wono saseka se twini ku man flow va hi byela hi switirese swa muxaka muni